0: go ka ka bona le re ke tshutshelo tse di ntshi metile ka mpa mo mongwe ka bona dinaleng
1: yo
0: mana kana go jare a se ke la tshegelwe ke selo
1: eh
0: ya
1: eh o ka thugo
0: a o kwere kirele kirele ha e kirele kirele ka bona madi
1: eh
0: mara gara se ke la thelo ke selo
1: eh bana
0: eh ga berina re na re botsate
1: ya
0: Ntongwe le ngwe le sfatana sa ka sa motho mongwe tsika fela petrol ba se chofa. Asina butata mara sa ka fantastic wa thobela FM.
1: Eh.
0: O ba pele jike petrol.
1: Eh. Yo ba yana.
0: Agora bana le ba nenyana.
1: Eh.
0: Ba no phela ba nyaka ho momela rena. E ka ba kala re bereka radio bana na rena le chalete nje.
1: Mm.
0: Bana ba bangwe ba rena ba go ya gona mouwe go nwa madile.
1: Mm.
0: Ah, wa bana tse ba ra bana bothata ba ho ferea.
1: You dey to it.
0: Ka gore ba bere ka radio.
1: Eh.
0: Eh. Well. Mathata shau. Aba tsebu gore give you once.
1: Ke
0: ka bona ke mo re sokola ka moka ke motho re sokola ka moka mm ah bona ya bona ya no tsona tsona go ga feel fantastic a ka ba la tlhela la bujwana ba re ka radio
1: mm
0: ah ba tsebo gore ka kwa fuka kwa fridging ke metsi le maso.
1: Hey,
0: le chisi engwe ibile ya bola.
1: Mm.
0: Mm.
1: Hey, Fanta.
0: Hey.
1: Uga ra holo, sikwakolala.
0: Na holo gona, gona mamotha o uchika ka ife rikwe, uri ra holo mamotha o chika ka ife.
2: Akhona.
0: Ah, ra holo boela mathomo.
2: Ishe modifong ka buile na ra kholongwa kwa rompija malomiki kwa kwalala o kulula kwa college a lebeleji ba le ba o clear le phosho ke a panga se lapo a ba ibile ke a khala nga se lapo o kala o ito o kare ke a hutena o ka ta o tonjwa le molomo ke re mara why come to be wa khumana le bidi ke moswara marapo mo munyanyeng wa o kwa kwa makhweni a dile mo mahaeni a fitha ibile ha di tsona o fwelela le batho peluri yani ka pela nna ke nyaka o tuwa mara o ina le bo motshwara malapo fa ba leng ona mo hae ba o khiria mmereko wa bona ka bokhwari ba o khiria mushumo wa bona ba o tseba ebile ba dula le lena motshwara ka moka ba lefele le pelo ba te ba thaishe mola le tjatjili se ke le subeke mara e sa ntse le ba lefe ba ba mo hae le ba lefa ka tse o ja le mariala ba le ba kwa makhweni le ba fa mashele na mantinki le ba tshena na le dipetrole tsa hore ba ate militoni ya lena ebile le ba fa mariala le a bitsa di aida le fela ani bo motshwara marapo ba urula mo hae le bona ba tshwanela gore ba khumane mashelemba na ba batho ba shuma boima ba di ya mushumo muhulu ibile ba di ya ka bokhwari ba khona
1: yeah we bulege rafa
0: yeah we bulege ba ba mo hae ba fuwa mabwana ba le buwa ka bona ba fuwa ni 50 rand
1: hey
0: akura bana be ka outfit tag ke be gile kae kae gile kwa tuku jabu vivo kwa eltrad e go ba chachi jema
1: eh
0: yeah agar ke jo mo khoi
1: oh ya itama mo khoi ngi o berekeje
0: toma ga petrol
1: yeah
0: le marrobalo le tsheka mo. Ah
1: ba
0: mo
1: ha ba re go tlo ba go go go tsara hai a le di nyakwane eh a se a teka petrol e yo lo ah le bua ka tepedi
0: ke bo shaedi
1: ke bo shaedi
0: e bana ba batho o gwetse motho e bile a ina le bogone ba o feta yena wa o tswa Gauteng
1: o bolannete e fanta
0: a ina le bogone a gona go entertainer batho
1: yeah
0: a be wa Gauteng e bile o le botsa e na go empetha
1: eh o shuma ka nako
0: a ndi nga pele e na go empetha
1: ha re na go emeta we uno
0: ke na le gigi kae kae
1: eh
0: And ene tsonya ka re batho le bona ba mogai ge motho ona a dira mokete Utoma lukisha jeka muka MC ameawa mafelelo. Khanti MC kia na chanjua ba matomo kubani. Mukiti utabora kuba wa khatisha kama kala MC.
1: Eh.
0: Ba MC mutu wa mafele. Ay, reverse na chelete, rinobo na rufe yonai. Tabele na kiteo kwa, isa fita liataje pili.
1: Eh.
0: Ay, kwanu.
1: Ya
0: emwane akitsene ga se na melemo
1: se ro gore batho ko ga e kwa falo ba tlo ba itika ba nyoko tsena ka gare ga tshetsa bo dira ga ba MC musara marapo ka mile gore ba leboge le bona
0: re ba leboge
1: re ba
0: tsemata o tlo bona bokgoni bo bongwa ba bona le mogashi ona mo ba bona le rametlae ona
1: mo ke nete
0: be le abafu imadla o bitwa ba mo Gauteng ba ba chacha hack motho ana sa tudia mushumo mo botse e bile a le ganyetse a re kwera ga di rure
3: e fitile na ragadi o kotse ragadi la rata o dile a khale maneng ka selapa o khale maye ke tleng ka bona mo motlha ke gopela reng ke leno ela tlhane se tlhele sa idira e bile nka no humana le idira na ragadi o kotse a ke tlo kwana le yona ke ra ba sedi ba setlamo botse le sinja ba thomenyanya le sinja ba thoma go wa tseba go humana le fitla di jo le fitla di nama ka fa tsaga di tafola ena le di fitla lo re le tlodi ka mo makhong re ka mo melatong le tlodi ya bagana go mana le tshiji ka re Paulo jalo le di tshama gae go na ragadi o kotse wa tseba taba ka kwa ni wana e se na mafela ke re mazwala ona ke sa bolla dikholo tereng le tima batho etse batho ba ka mogae ga bareke tse tshaba se ba rekela lena e le ape mo a ke re la pela se tshaba nto mo hutong ke le la hlengchetlo go le go dira megwe weng a e botse go mana batho ba tloga ka tlala ba sia ja mara lena le khotsi ka re le khura le sapi ya kwa la bana fetse la difihla na ra ga di o kozita ba mo hutwa kwa ni wana eng ka tla ka bua gape gape ka khumana le dira a ke tsipuri sa tlo kwa na le lena nne ta ba mo hutong ke le la shera ga di o kozwa le khale makere
1: ei ra ga di o kozi nge ba mo kwa bana nge ba mo kwa ka ge ri ile melatong wa meketeng Hiri ya paka fale kwenye lorubara awa. O pakile ye ya uruse ya wikumani. Ye ya uruse ba hana kawa. Ilika uisha fako na nkane anaka na me ya uruse ye.
0: Wana ya uruse. Ya uruse baga sofe kongo. Utafiwa le perwani.
1: Nkane anaka na ma uruse.
0: Mutu anayisisi mistress fato kwa uchushe ichi.
1: Ene ba kwata ya urawa okecha nama.
0: Ba kwata.
1: Kamu kwa nukungu ile ulo mswara marapo. Mkungu umwese abo norubo ulo mswara marapo.
0: Oh,

0: Ergi dire bjalo.
1: Gopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsa. E se na go mangoma metsotso. O geta ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE. E tlang le pene. O di mogamo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgotsagala lebenkeleng le online. Bona le dipi. Further together, Vodacom.

0: I don't write what you're doing to me. Symphony at one of Machete. What's one of the time show in a little Michelin Lugolo, Mr. Fantastic? The biggest little bit show of them all. Right, Arque Babatan in Faka, the voice notice. Gore bona ba reng go bona gore tjaka le go nore ba re ipina rena fa le papa papa o le sogana la go opela ka sepedi sa go hlweka to ba re bina malopo re bina meropa ka fa cheza right
1: tobela digagabi maribishi Mr. Fantastic kapo ka ra ha di okotsi le malobi swa kwalana ra ha di okotsi wa bolela ke re megatsa na shitile ya di sefonyana go ra go jobi ya mogare ga thogo se a go sokhupetse thone ya go jobi ya di sheshana tse sefiana go re tsheke bolela tsheke go di ba swa go di bo bo se mo khwana re ka dira pengi go re pa so ba pisi ba rera kwa ena ba go banna ba tshela ba ka di garafu ena o pisi wa sega e bile go apetjana le botsadi o mongwe ke reng ke le bone ka bo bana ba gagwe ba lla go nna ena ebile a sedatlha ba ditseng o ka re ba sa boloke moga jage ke a leboga ra ga di okotsi yona balobesika go nala le wena o bolela tabe nngwe ande ewe ye ke nala ba taba ena monna o taba a re o sireletša eng o sireletša eng mo moga jage ka gore moga jage o monyere
0: achi wena re fetile famous achi
2: tabela maribishi Mr. Fantastic le ragolo sekwa kwalala
0: yes
2: ragolo o bolela nnete ba tseba re tshwenya ke maemo ke gore le tlogela di MC di gona mo gae ke bana ba bo rena re a ba tseba mara re ba tsiela fase ka nnete re ba tsiela fase eno ke ra ile ngwana gae a gona go tsifisha modimo mara ka ra tshwe magwenye bile a na le koloi a le motse serase mara wa gone taba modimo tla ba bona ba tlo patela bana ba batho ka di plate tsa di rice tsa go sebutse e ke tla go wena ragadi ke tla go wena ragadi o kotse ragadi wa tseba go bolela nnete di nama di a fitlhiwa yo kurukuru ya chicken chicken a gona o kry-a ba e fitlhile go ya go e kry-a o kry-a e omeletse o kare ke dinwanyane tja kua sekgweng mare ba ba e fitlhile ka ba fetsa nambile batho setšhaba se tsamaile ba go diyang ka ena di feleletsa di ile dustbining ke tshapa gore gadi le ba go kwele ragadi ke bolela ke mmapula senyane a le ka mo Winnie Mandela Zone 11 Tembisa
1: tobela Mr. Fantastic maribishi digagabi rakgadi a kotsi rakgolo le batšheletše ba thobela FM rakgolo taba o e bolelang yao ja bo motshwaramarapo ba mo sekgweng ba eše magaeng kore o bone mošomo wa gae ka rore gantši re phela sekgweng ba ko magaeng ga re ba tsebe gore ba šoma bjang and-e le ona o na le bo matshwaramarapo ba bangwe o tla humana motho a zwabotse a sena letshego rakgadi taba o e bolelang ya go rwala dijo ke ba pei ke nnete rakgadi mara gantši le ba ba tshwereng dikey ja o ntšha di-cold drink ka di-freezing le mabjala le bona o tla kry-a ba di rwele ba di tsamaiša ka di-back door a re ko fa motho gane o ra a di fetiša o ya pele oa bolelang ya mogadi ong ba baloe ke le sošangove gae e le fa lebata re diplotong mošati
0: taba ya direga banna e banna
3: tabela Mr. Fantastic digagabi maribishi rragolo sekwa kwalala ragadi ei a boboletše nnete batho ba apei ba matšatši a ba tumana gore ba fe batho dijo dikampane tša sala gore ba kgone go di tšea dinama tša gona tša go dula ka fase a ditafola tšela tša go fraiwa o ka re batho ka magae a re di bone ba re re ka se batle gomme bontšhi ya rena matšatši a a re sa leletšeo tša go fraiwa ra kgole sekogelela ao o tlo o bolela nnete
0: yes
3: MC kumana ba tšere motho wa kgole e le rone le a jea metae ga a toa le gore e ka ba ke MC
0: o dio sega le tuo
3: ba MC ke motho wa mafolofolo wa matšato e le rone le fela le tsheya mane kore le ipina e sebene o khumana ebile a fela a tsentšha sekgowa sekgowa ke sa ile magaele nge re re tsebo MC ba mahaene le bona the ba nya ka support ya rona ke a leboa Evelyn le Bepekele Stand City ga e botoka a phasha
4: go tsonga di fukeng ra go loswa kwa lala ya go lela net go lela net e feletse ya u bitsa ba batho ba kholo re ba to tshwara mo diro e we ke MT Pride ya ka nna le tjalase o tjalase ba thwa ile ro phela le bona ba bomaeng o nyo go bitsa batho ba kgole ore se chaba stereo se bona ro ngo wena o tumile bile o se tuma ka selo ke MT Pride ra ga di o kotse ya o pile go molana ka kana go a modire re bona metlholo di yo re gona o tlhaela la mabialwa ba di fitlhile bana ba ba o tseba koduba re setse gore na o tlabeane ba tswa ka ba ya kae ebile ba tlolaola modiro wa ma tsa bo dipana ka senyare ya rona pit ba ramalata ka tshwana maese botlhokwa ma ka toletsetsana ka re moshata
5: tobela Mr. Fantastic de ga gabi ya mo le Marebitse ra go lose kwa kwala la utwa o itsweru o pile go molena ka gata go bolela ka yana ka lebaka la re twele batho ba ba le bogone mo gaufi re bitsa batho ba gauteng mo ene re bona ba hore ba bitsa o tswa kgole e ba kilo kre batho ba pala kana ese se o tsha ka lebaka la malutwa e le hore ha ba akiswa ke bona batho ba hore lo a o o tswa e gauteng mo le ile hore motho a be le mo ga ya ka dira hore moletlo o tsamaye go tsile itsweng o tsha ya re go pele o ke tsana ka ka mo pele hore o se tshaba ba toba ba itwa o te kwa ka ona kirimela na luena ra go loswa kwa la 100% ra ga liwa go tsetwe ba yo bulela o ka yona luena ke to agreement na luena o ka re wa profeta ka re tabe fetse ie ya ona ka mo sposese swa mo kopi ke fetse we bona batho ba tswaka le go nne lengwe ba taka le go nne lengwe ka le ba kara ka o ka le ba kala hore le go nne la le lengwe ba tswa kwa lwana e be ba tlhaele di tsa o ya
0: e bana
5: ke re go bona batho ba le mela ka bo ga le ke na le go nne ya hore ba tlhaele di tsa a le ke tsama tsa ka sposese swa mo kopi
2: Mr. Fantastic, the Ravid Maravishi, you go to Holoscopala, Holoscopala, Ulela Nit. Tabi, we will allow the MC Jamma Huin, Nagi Chikaidira, Mosara Marapuaka, ka 2017. Tatamapoya and Yaka Yala and Savish, Kichikanyaka, Mosara Marapuaka, Naka Mulla, Hotahashon, Marmala Togres, Emma. Ke ra tla ke mo sora marapaka yo a ambitse chalteng we ka kawe ka wa ka tlhomela ka tikela gae ba re shipa e hlaga motabeng mo hlabeng wa gabe yona ka kenya ka mo sora marapo go tswa gae wa tsiba
0: ana dia jono
2: re la molato ka ga botse ka ba ka kwa ebile batho ba thabile ba mothabela khantse go mmulela ditsela ge ile kwa menyanyeng gona le mahung ba ba go tshe di jubona ba je sha di sone bile re tsorna tabe tlo fetse ke ha re bagale kwena di mawuya ka kwena moloto tshumshata
0: okay kwena di
6: dumelang dumelang di ga gabe di maribishi batho ba go sepela go shego batho ba robetse
0: ya
6: wa ra ga jo bulela nnete mo kgwa shutlile wa batho ba go apela sechaba bona ba fetse ba ikhula ka dijo tsa gona ba gane tsa sechaba ebile ya dile kudu e ke bona e fetele tse di upa le ba catering ba ile gore ba hirilwe ba tlo patelwa le bona ba ne mokgwanyana go gana ka dijo le di-custard yole kere ba la semokgowe gobane ba hirilwe sa bona ko go fa sechaba sa kgotsofala bona ba fetse ba tla ba patelwa ke tla gore a gole sekwakwalala re a gole sekwakwalala a o botlhoga bo opile kgomo le naka ke re nne taba ye ke bona e kare e costega kudu ka kwa di-family o hwetse e le gore family ke tsona di tseyang advantage ya gore ka gore re ne moswara marapo o tlhwatlhwa re momerekisa magala ka mo familing mara ge ba nyaka o mongwe go tswa ka ntle bona ba mo patele e tloga e kusa botlhoko kudu a re la semogowe ra mmila jale ka ga molepo ga moa
0: right e re leboge mosa mongwe morago ga iri ya boraro megala ka e tla boa a ke tsebe
7: e a fa sebola
8: sontageng sona se gole ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya mo karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tla ba a re o setlhare sa dienywa
9: setlhare sa dikenywa se tlhoile ke maswika o se boele morago
8: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re jale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tshabiwa
7: le ke letšatši sontaga mesong

0: votang votang rumelang di voice note. Okay, ere kwetse dingwe di voice note ke di bona ke tsebo re ba bolela ka dikosha go ba bolela ka mara why. Ere ke kwa gore ba reng batho baka. Bantu ba me.
1: Ah fanta.
0: Yes.
1: Tell peace, abi, abi.
0: Hey ja.
1: Ah ke tshe freshie ha go ngwari tsore Fontaine.
0: Mo khotsi wa ka.
1: Ya nebo.
0: Yeah.
1: Wara.
0: Wara.
1: Tsamaile taxi door.
0: A taxi door wara.
1: Taxi door bra.
0: Okay wara.
1: Wara.
0: Batu ba ka bana, abantu ba me. Ke batu ba ka ba. Ke batu ba ka ba. Ke di ganga bitse ka tse, ke di ratanwa. Hm? Ke mongwe sho.
1: Aw fanta.
0: Yeah. Oh, sa le wena mogotsi.
1: Aw
0: fanta. Aw fanta. Fanta ke nna mogotsi. Right. Mm. Okay. Tamagotsi sa raro ke 1-1. Taxi door, don't bang the taxi door. Le ibile don't bang the taxi door. Le come on girl. Eri ke gore o mongwe o tla reng okay, eri ke gore o mongwe o tla reng ke lebelle farm. Ke gore o mongwe o tla reng ke mang ke Nelly siwe o reng Nelly
2: mphatela tsane tshebela tshebela.
0: Yes Nelly,
2: fantastic ka mo khashu.
0: Birthday girl,
2: tshebela ka mo khaile ke ne le mlepo ke na le wena ofisela le o tshaisa.
0: Okay Nelly, ibile top 5 o gare ke a ga go mamotla. Okay, re kwa mongwe sho a re kwe
3: mote fumela
0: irumela
3: ga ma le mosikopola la tsa ekwa. Maga ga borena ga rata thaga bana ba malosi bile.
0: Yeah.
3: Ya le bana le mona bana le magetla gore ba ka tla ba motho ba monya setsega a ya segela bana ba go tsa go shiba.
0: Oh ba ba moga yene.
3: Ya le ba tlhotsa bona ba le ba kgole. Ba khotsa le nana go le kitima ka bella mmutla a kitime tsho rena fetsa sepile. Ya le ra gaji ke mokwa. Kaba pei baba ba shesha o bemba mishiro
0: ya
3: ka uta go dina ba uta go tsa gonwa ba ga bile botlo ke ya bagana ga ba tlo spill ha se mogommo se mogommo be nya ba thusa go jela go jeke tshila tsa mmene ba je ha re ba me mishiro ba tla tsa ke se lo bona ba nile nga se so bona se bona sa uti na ma go tsa ka fa tsa kola ba sa ka nna ba ga msinchrol ga e motse ga mepa ka majula la ga mo le ke le bo
0: ke a leboga ya bisa direga gotse motho re monyaka mana ei a tshwere ke batho ragadisa le a tshwara ki ya majwaleng ki ya ka fridge ja jwala le tla monyaka kuri bona seng a swenka ka ki ya ka ya di fridge ja go jwaleng le tla monyaka le monyake ba re ragadi re batho ba fitla majwala ba fitla le dinama ya batho ba block le angwa batho ba block ke a tswara le lela le a phila le dira ba re le fitla di nama kudukuru ya go right ra golo o bolela ka taba ya gore le rata go bitsa ba sepitsa moshwe mo di MC tsa o tswa mo Gauteng le le ra na bogoni ka rutlwa Gauteng le a mmitsa bona le ba fa di chalete tse dintsi la ba channel le petrol la bala la ke dia David Phatlhadi radio le marobalo ka mahala right ba fa chalete tse ni MC jamohai di MC ba ba le moga ka di jole nyala ene go tsa MC ya moya a tsifisha mara o le moga ka di jole jwana ra wena ska wa ra ngwana mketekete re tla o fa di jole jwalo ai khone. Okay, round 2 wa itheba wa ifetsa ke tsere fao Money. ENS Brothers. Cheza. A ka re tsore rapeli. Ashiko, too much sugar, u sugar la moningi lapa. Cheza. Kabakala rala vuta kitlo di ralo ka di le ka makam. Ska le bala gore ba ba ka batlile Mr. Obadosi ba tshitse papa gore ka fa. Okay. Yeah. Ka no modimo ni sa re ba koro gona. Mashati, overdose dumela.
4: Dumela Fanta.
0: Yeah, papa dumela.
5: Let's go. Thobela.
0: Ba le gore ke le tshela taw.
5: Yeah.
0: The
5: voice. The papa the voice.
0: Papa the voice.
5: Yeah.
0: Wa gola re be re direla ka kwa.
5: Eh.
0: Wa sopela studio se.
5: Ya go pula that side.
0: Ka kwa. Re tshwenya le role ka kwa. Okay. Ba mone papa ba mone mo di posteri o gona o tlile
4: ofisile ke tupa le role ka kamera enga gashu mara ga se tlo tsa le khone
0: bona wa
5: le kwabosi
0: le kwabosi ya ke bona ma wa ji mama jojo
5: ei ke rata
0: o ke fane papa
5: ke rata go no ikotlola a go tsofala gona a wa nte bale
0: role ba
5: ke gona mo listing yeo
0: a bo listing yeo ba itukisha o tile le atiba o tali di kharagare jae wa itukisha papa tumela fa mushukela muningela pa ashiko mroga fao money ENS brothers.

0: 101.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: A tobela from Mashate wa tsebo le boithabiso go buretse motheletse ka le gono go Legend Conam rena fa le the legend himself papa ra amogela go thobela FM mphatlala jane na le dia meso
2: ya thobela DJ Fantastic le ba theletse ka mo ka ba thobela FM
1: ke mphatlala jane ke na le dia meso
2: thobela
1: ya go sile re bona ka yona gore go sile
2: ke yona sign ya mathomo ya go bontsha rawa bula matlo
1: go sile ke nako ya rena marubisi le digagabi
2: ya kerna
1: di batache
2: di kakap
1: batho ba robetse re na boroko a rutse
2: ya awa wa tseba le kgomo ya boroko ya go na nte tori ya gala
1: re na ba re ba le da Israele boroko a re botsile gape batho ba ngwa ba tsebo le gorebele le ka fase ga mo mining batho ba re ba epa gaut
2: batho ba shuma
1: ba shuma ba be ile ba pere se koko go na le le bone gore Afrika borwa e be ka mogweleng ka gona ke ka baka la gore batho ga se ba robale gore bjale
2: ke nnete gore dipitsa di kgone go kgabakgaba
1: gore dipitsa di kgone go kgabakgaba papa ba bantsi ba o tseba ba o tseba ka mathaitaita ka le ka kapa wa mpolaya go diregang morago ga gore ke be le wena ngwagola go fitlha gape ya le go diregang ke a tseba re lena ba o tshwana le lena se lena batho ba o kitimela studiong le sa tse bo re le o dirang le ngwaga mene o ka no ifetsa o sa e studio
2: nna kore go tseneng ga ka ka studiong awa taba di no jwa dikosa di no opela from kagare
1: from kagare
2: di le kagare so ge le ge ke dutse ke dia meshume ngwe me emengwe yaka o no khwetsa go nolla dikosa ka mogare ga ka kere maranga khwetsa ka batho ba go swana le bo fanta mo re no manager
1: ya
2: batho ba bo rena ba swanetse ba kwe mino wa nete mino wa go tsefa mino wa le lemela bo bona go mo ikhantsha ka sejo se sa bo rena
1: papa gare ga influence re ke utlwelena le gare ga influence ya sebjale influence ya maleme a itseng kudu-kudu a Europa le America wena wa no tswela pele go opela ka sepedi sa geno sa gešo
2: ya wa tseba nako nngwe ge o bolela leleme la letswele o bolela leleme la geno go ne le dilo tse dingwe di sobeletse kudu ka pelong di kantšha fela ke ge o di bolela ka segageno o tlo kgwetsa ore o di bolela ka leleme lela la baeng o bo o e robe o tla boa sega ke bapedi so go ba kaone ge e le gore o di beya ka segageno bakageno ba go kwe ga botse le la seeng o tla le bolela tšatši le lengwe nna ke no ba mo go lela gae
1: ande wa iphina ka lona wa tseba wa ba wangkgopotsa ba bašweu ge ba bolela maleme a rena ba baso ba phoša a re ba sege mara rena o kgwetsa go phoša sekgowa ba o sege
2: ge ntho e tla go makatša kudu
1: ke ka fa mothako mongwe o rile a le mothalading ka bankeng a le mothalading ya ba e le gore ka mo pele ya gage ke motho mošweu a mo rata ka phoso a rata o wa mo Afrika wa gešo wa mopedi bele kusa re ke nyaka go mmotsa gore wa nkgata mara kusa normal ke tshwanetse ke mmotse ka sekgowa ke le ke bolela ke kwaga le gore ke sentšha ka dinko a tshware dinko tse a re wa nkgata
2: I see.
1: Mathaita o tlo e namela godimo

0: Kosha yamalaecha.
1: Yeah.
0: Yamalaecha o mogolo.
1: Thobela.
0: It toga e laya.
1: Kuduka matla.
0: Go be go ina leng ka gare ga monano wa gao ge o tlo dula fa se wa itlhama.
1: Wa tseba be ke bolela le overdose. Ke mmotsa kere bontsi ba batho ge ba kwa dikosa tse o ne o kwetsa motho a nagana gore a wa papa ba bolela ka mamamamama nna dikosa tse ke ngwala ka nna ke a gopola mo nakong ele ya kgale makgolo a ka o ba a re ga nkomanya mola a re wena a o a tlhatlhela dikgomo wy mamane a le ka ntlhe ano ke re ao a o ria ko ore o ntlhoile wena koko ga o thate so that thing ya tswa gona moo ke yona ntho e nthotloeditseng gore ke ngwale kosa ya ka kapa ngwana magana go botswa ka gore ke a tseba gore ga se nna fela o ne le ba bangwe bo ka kapa kua
2: ntleaona akee re na gantšhi re tlwaetse ke ka moo bona lenalo lona le re le bitsang ka kapa ya rona ke legend corner ka kapa ya rena ka lebaka la gore ke re bitsa ka kapa gantšhi re bitsa mogale wena mo go tla jang gore o bitse ka kapa o e bitse magana ngwana magana go botswa ka gore
1: botse-botse ke monna wa go felela ke ka moo kwang kere ke monna tia ka kapa kore o feletse mare wa re tlaba o dia dilo tsa go tswa tseleng mola rena re lebeletse ore yena ke monna tia a ka re fa direction e kaone ka kapa ga le mofologelela ka kapa e sano ba ka kapa ya go tswa tseleng re a mogala
2: a dutse a go aba ka yona tsela
1: a dutse a go aba eno
0: a re bo enwem ya tshedingwe tsa dikosa tse e leng gore di tla ba diraga tsa thui a re bone gore lo tsa rena di lokile ka re ke sa ikwe fa e bontsha gore dilo tsaka
2: distopo
0: di makala ke sa ikwe moyeng papa wa ikwa moyeng
1: nna ke a ikwe
0: wa ikwe okay no go lukile no go lukile
2: ya kwa
1: ya

0: Ira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagela lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
1: Atola fa mashate watsi wana boithabiso re sa ikekile le papa se re bang se bia ke gore re tukisa kere nako ge motho a diragatsa o feleletsa a enwa metsi ge motho a diragatsa o nwa metsi ga enwa metsi ra moemela ke ga sa diragatsa ka yona tsela e a sa nwa metsi re nna ke tswe ke fetile ka fa. Tumela fwa mshate wa tumela mwita misho riki tleka sona sebupe wose kisa nisikina le papa kinyangara fite ka fam rite rutule pelele mwagali warena elinga papa tumela fwa mshate wa tumela mwita misho mshate wa mwolo

0: Awawa, awawa, awawa, awawa. Aya.
1: Yo. Ya ke na papa mogale wa go pela ka sepedi sa gešo ke a tsebora ba jile le ratile go bile ditšhana le yena ka baka la megala ya ka ye e leng gore e sa šetše kwa Polokwane ke a tsebare lebe le ratile kudu go bolela le yena e fela go apara le kang go letša motlho mongwe e ka tsena le kang go letša 0800002452 le kang motlho mongwe mogala o tee o ka tsena gona fa ra kgona go bolela le yena from Shate, what's one of the show? Oh, but you go home, Tomela.
2: Miranda.
1: Mashad,
2: Ramal.
1: Come on, Carmohalo, one of it. Ah, but number two. 0860002452. Kikopa Nafale, Mutilichi, Katwala, not only said a fala papa. Okay. Eric Kuem Mutilichi, Katahona, Homokwa, na, Tepoyaga, Kiawari Katahona, Homokwa. 0860002452, station in South Sam Mamaratum. Mushatom Hold. Likai,
2: come on, Likai.
1: I want to go on a papa show.
2: Ah, papa.
3: Hey, Wanama.
2: Ah, Wamuna, Umofrika.
3: Hey.
2: Ah, Wamuna, so what is some of Fernando Fernando?
3: Hey, Calibo Ramconi.
2: O fara yale
3: no ke a leboga ngwana mme man
2: o le bofuwe
1: ne o bofuwe a re leboga 0800002452 ke le sala fale papa ora ka bolelana le yena mothelechi a re kwe 0800002452 0800002452 mothelechi dumela
2: fana
1: le kae
2: re tlhosa jang re be re le tsana la matsai tsai
1: matsai tsai show
2: wa ka yona mo tsa
1: show theledi
3: ke gona ngwana mma
2: e yo go se ja o ya roga mma
3: e a wa no
2: ara robala ara robala nna
1: re thaba go le sa roba
3: ke le social media
2: ke mana go ana tshe ka bola ringa ka mma
1: re ya leboga hle
3: re ya leboga ngwana papa
2: Little Telemana, little Telemina, and I run in
1: it.
2: Ah,
4: yeah,
1: Mushato Mohulu, Tobela. Mushato Mohulu.
5: The girl is fantastic.
1: Everyone, Alcaina.
5: I love me, you got my little name.
1: Mupedishu.
5: Eh, the girl is your issue.
3: Go on, I'm not papa.
1: Ei, bara ba kwa le mpirefere ba go tsusha batho ba re motho a ne go tsusha re nkgogisha.
5: Ya,
1: I'm going to go to the house. Ar ko nya mafelelo ya re tlo re laelang ka yona monna wa gešo mopedi wa gešo re ko ya mafelelo ya tlo re laelang ka yona gore e tla ba e le efeng ya tlo re laelang ka yona tsorela fa mashate wa tsubo le boithabiso e re ke dire bjalo pele a tlo re laela ka mafelelo e re ke tsene fa le go karolwana e le ya gore go sele bjang ga geno 0860002452 e ga sa itukisa ke gore go sele bjang ga geno tsorela fa mdumela go sele bjang ga geno Yes,
5: course.
1: Oh, Oh, awa, wa pala, go se le bang ga re no thobele. Ke la fam dumela. Ah. Tla le motho wa ntse ja mogala ka fa ke mushumong hle batho ba modimo. Eh go le tsa o tlo ya moyeng. Thobela fam mushate.
4: Le re ke la mpedi ke nna me tshi ka le motho a ka popa le motho a.
1: Yes, hello.
4: Ke ke me di.
1: Aha.
4: Are papa.
1: Wa papa ba du medisha fa.
6: Thobela thobela mama kai.
4: Kai papa.
6: Ke gona.
4: Ah le nna ke gona ke ikhantsha ka wena.
6: Ke a leboga.
4: Wa tsaba ge o le mopedi ene o le proud ka bopedi ba gago. Ke kwa ile re o na le vava bom.
6: Ya.
4: Ke re modimo a go direka go loka tseba le gore re ikhantsha ka wena. Ene modimo a go okeletse matjatji a bophelo le talente ye o neng le yona ke re e yang khatla.
6: Ke a leboga mama.
4: Ke a leboga ka mokopane mo sesetjana ga kgobodi ke Salome Seema. Fantawe.
1: Go se le yang fao.
4: Ah ba ne be ke go la ke dia 51 years.
1: 51?
4: Yes ma ba ne ka di 2.
1: Eh era gore bona le motho wa ntse tsa magala
4: a tswa re tsena go bona le di step
1: ga go bona le mo wa ka man a no tlhompa motho mo wa ka tsona le nna ke ba tlhompa motho mo wa gagwe
4: a se ka ba re ba palla ke go tsena mo moyeng ba re ka gore ba ne le cell number ga go ba go di step
1: ka nnete o re o bo go la mabane
4: mabane papa
1: he bana o bo go la le neli
4: le neli fiwe mo lepo
1: he bana he bana re le bo ga tle
4: le
1: go ganna wetse o kere ke tsara mafelo fa sho tobela fm dumela legend corner
7: mo sta fantastic
1: mo sa tomo golo
7: le ka wetse
1: re bona gore nge
7: a wa re bona wetse eh a wa bo sele ka mo Gauteng ke Joseph Malala ka mo tembisa ka mo
1: o tembisa monneng
7: Eh
1: ha ke tonde monne papa. Mara wa tsena
7: tsebisa I know if I was on Mr. Fantastic. Ba re ke monne wa tse o ta tla o tseba.
1: O ta ta ke tseba ke re.
7: O ta tla o tseba. Eh bo se le botse ka mo ge ke le bele ke a wa dilo di tla fetela botse.
1: E re a le boga ke re.
7: Ah re a le bo.
1: Ka ka ba. Mm. A re ba la ile ka ya mafelelo fa.
6: Ya, mwana mo botse.
1: Mwana mo botse.
6: Mwana mo botse.
1: A re kwe
8: itlaba kharebe eo.
6: Mm. No. Mwana mo botse.
1: Mwana mo botse, mwana mo botse. Ere ke be ke tswara motheletse 086 000 2452. Go bana rena le my selector ka fa 086 000 2452. O mputo ra re no go sele byang. Moshato mogolo dumela.
9: Nga.
1: Mna wanga.
9: Ure.
1: Ke dada mo ale tshofuka no chatsa.
9: A yi mo vuwa.
1: Nda embona.
9: A u go tsisa ka le modimo a go tsana.
1: Eh, o lo cha hana pa anangeo.
9: A u tsaka go di go tsisa ka tsare.
1: O le do ba cho tetere.
9: Eh.
1: Okay. Eh to na film shate.
9: To la.
1: Mushate.
9: Mushate le.
1: Ho se le bang ga geno.
9: A e ka mo ga ka mo tlona ka mo awa. Ba re ho se le ka go ho ja ntsha.
1: O se le ga go.
9: Ah,
1: le bona la le mo tsadi
9: tsa ga matsa tsa ga le strength. Go re ore
1: mo gotse. Ah wa, ha go le
9: tsile
1: wa rra. Ke le boga. All right, le re tswa ka e fin mo nagisho.
6: Mwana mo bo.
1: Mwana mo botse. A re kwe?

0: soka ke mona wa go sana le wena ha ke soka ngwana o botse
1: a tswela fa mo shate wa tswela le television papa gerto la ile na lo wena ka se popego se ku fimela tsho o ka o lebisang go ba opedi kuguru ba ba satlang le gore ba ba nya ka go kopana le wena ba kopana le wena bjang
0: ko mafarahlatleng ko di social media ke nna papa rampa khaladi ko Facebook and then ke nna papa the voice ko TikTok all social media platforms ke nna papa the voice
1: okay
0: and then baba nyakang go bolela le nna di nomoro chaka cha di bookings is 066-568-8501 and I'll also provide di nomoro cha my manager I don't have them now ke tla di provider ge re fetsa and then fanta o tla tloga di kwala kwatsa but nna ke gona baba
2: Hey, wa bona go tswa go nna overdose ne ke re papa tshe tshela pele a buti ka gore ba tswa gore go di shaka le lemela bo rena wa le tshwa le be ya go go di mkuwa mankaleng kaleng wa direla gore ba tswa gore ke eng le lemela rena le tlhomphege le fase ka bophara
0: thobela thobela talente e go se bana ba papa le ka Limpopo ka Polokwane bana ba bo rena bana le talente gona le batho ba ileng gore ge ke ba akwa thobela FM ene ke rata go bolela gore thobela FM ke engwe ya di radio chaka gae gore ga ba ne taba le magole ya gago ba re tla ya papa re kwe mo monna o bolela se ga bo rena ke mo ka ba re fa yona platform ya radio ra khona le rena gore batho ba bo rena ba khone kwa ntwe e re tshumang ka gare ka gore dilo tse ke moya
1: re go leboge we show ke papa ke tla re tswa fa ka le fa di nomoro tsa yo a abolaolang okay to bala fa mo shate wa tsholo me tabisho mama sha ke tlotswa ka tsela ye ha wa ka tlhoke tswa o sa le gona ga di yetsehlana ke ba le thulano ya di genres wena o botla ka ke se pedi soul ke na le thulana le genre ya mathomoshi ba re ke le kompo ke

wa muruti batile tshibosile ka mihla rena fa re shimali Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motho le tshimogolo wa manalo a tshuto le gabiele re sa sorashane mogo tlapang tlapang tlapang ka gore yelo re ya leboga re leboga more mogolo magagesho extend muwe ya gonne go nama ile gore o tshana le lena ka mogare ga manalo a tshuto ge re le gare ka nne tiri sa timeletse mosa ke go nna timelela biele bosile magagesho re ya go tsena tabentse di botlhokwa tlhokwa tsaba tseo ile gore ka mogare ka mo dinyaka nna le wena bjole ka moswa ka monageng ya Afrika Borwa. Re tsena ka mogare ga dikantoro tsa rena, re tsena ka mogare ga malapa a rena, re tsena ka mogare ga dikereke, re tsena ka mogare ga mešomo magagešo ke rena batswadi batho ba ka moka kere a re itekoleng a re iketele magagešo re bolela ka taba ye botlhokwa fa taba ya setenwa. Go na le batho ba o ile gore magagešo ba na le bothata bja setenwa, batho ba ke batho ba o ile gore wa tseba ke o ka se dume gore o be kgausi le bona ge o dutse le bona ke moka ga o kgone go nama e le gore wa gotlelela ka fa o ile gore ba tenega ka gona ba fela pelo ka gona diele tsaba tsa mohuto o magagešo go na le mo e le gore gape o ka kgotsa e le gore di a re senyeletsa fela rena re sa lemoge seo nna e ka ba e le gore ga botsege o le motho goba o le motswadi motlhomongwe wa go duba le setenwa bana ba o e le gore wa ba godiša e ba bana ba mohuta mang batho ba o ile gore o šoma le bona mošomong wa gago nna ruri ka nnete o phedišana le bona ka tsela ile gore re ka re e tloga e nnepagetse na ka mahlatse ke rile ge ke le gare ke beakanya ditsaba tse ka mokana ga tsone magagešo ka bona motho wa maleba e le batho ba o ile gore ba šoma ka menagano ya rena ba tseba kudu ka maikutlo a rena ke nyakile fa life coach ke motlhotlheletsi wa tsa bophelo magagešo bile gape ba tshekametse kudu ka motabeng tsona tse tša maikutlo a rena le dikgopolo tsa rena ke sese mogadi bošomane ke ba o ile gore ba ile go nama e le gore ba re thuše magagešo ka mogare ga taba tse ka mokana ga tsona gore re kgone go dikošiša re kgone go nama e le gore motlhomongwe ge re tlhoka go kaonafatsa re dire bjalo re kgone go batho ba o ile gore batho ba kgona go ipsina ge ba le kgausi le bona metsotso ga bjale ke e sentsoi fela go itswela gona kwa iring ela ya botlhano le ya tswa ka mogae ke a le bona gore le ya mešomong ya lena tlhapang magagešo le kgone go nama e le gore le ba le boitshepo le kgaogana gape le ditshele le phela ka lememeelo molotsana wa shebe mabena nna kwa SA le zingumalo koshe ya go rotswa gapele ke bana ba re ratolaka.

0: rato la ka ke go shele gore ga bia le ere la hla go metsotswe ka ba go yele sumeng ne fela go itjela gone go ireng ile bohlano go sha yo ile gore ya ratwa ke le botjane nete le bana ba great are ge o ka do re o peleng ga gona le o tete yo ile gore o tloa shaetsa shebe na ko SA zingumalo le se di domain go meka gore ya lo magage shortela pele gona fa mafateng a matelele a dia le moya thobela FM ya le gotla ga sho la Afrika Borwa.
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Aga re a lebogang gape le metsotso ke lesomehlano megagešhe go itswela gone kwa ereng ela ya botlhano kgwedi e botse ya go ruta setšhaba ka bolwetse bja kankere kgwedi e botse megagešhe kgwedi ya dinamelwa mo e le gore re tswela pele go tlhotlheletša batho ka moka ba otledi ka moka gore ge le otlela megagešhe le kanka meshe go fela go nnama le tlhompha le go latela melao ya tsela gore re kgone go fitlha re bolokegile se se mogadi megagešhe bošomane ke master neurolinguistic programming and life coach ke ba o ile gore ke mongwe wa rena meseng ya lekono ba gona fa mogaleng se se mogadi ke a le tamiša ke a le amogela mafatsheng a matelele gae gae ga bolena ebile gape re leboga le nako ya lena thobe e latlhe
2: lebatheletse batho bala FM.
0: Aga re a leboga se se mogadi ebile gape ke sa lebale gore ka gore ke kgwedi ya dinamelwa go na le batho ba bantsi ba o ile gore ba bile ka mogare ga kotsi ya difatanaga taba ye nngwe e le gore ka ba e tlhotse se ke taba ya go khumana e le gore batho ba fela pelo ke taba ya go ba le setenwa ke nyaka gore ka gore yelo ke lefe sebaka gore na e ka ba e le gore ga botse taba ya setenwa ka ge e le gore lena le šoma ka maikutlo a rena le šoma ka menagano ya rena setenwa ga botse se tlholwa ke eng se se mogadi.
2: Se ke ke karabo ya putshu ya gago nka sire ere kiri a se one size fits all e fela se tlinwa a se character ya motho e bile a setlo seo a ka bang a tswetse le sona remember gore ka gare ga motho mongwe le mongwe ga a phela o create a map wa gagwe wa bophelo a phela ka gare ga bona le batho rena re le batho ka gare ga me map ya rena rena le di rules rena le ditumelo rena le di values kana go ka metla ka metla le kana go yengwe le yengwe ge motho a ikwa o kare mepe wa gagwe is being violated motho wa react so go ya ka putisho ya gago le tlhaloso ya gago o tho ya gore batho mo tseleng ba fela ba ikwetsa ba ile ka gara ga di kotse ka bakala setena e ba gore motho mo lo mongwe ga re ina mo batho ba ure ba reina mo tseleng mepe wa bona ore o mongwe le o mongwe a reila mo tseleng o tshwanetse gore a latelele melao ya tsela ka metlha o tshwanetse go tlhompha baotledi ba bangwe e fela ge a thoma o bona gore go na le ba bangwe ba ba sa direng jalo motho o thoma o kwa o kare mepe wa gagwe is being violated o a reacta question ya gona ke gore na o reacta ka mokgwa mang and ga reacta o reacta ka mogwana uwe wa go fela wa go ba le setenwa wa fela pele and ge o ka ikhwetsa ore o otlela o thomile go fela o fela dipelo e ra gore wa kwata ge o thoma o kwata e ra gore concentration ya gago e thoma go ba affected ge e thoma go ba affected ke mo go tlhagang o thomang go tlhagang dikotsi jwale
0: taba ye ya setenwa ga se taba e le gore motho o belegwa le yona taba ye ya setenwa re ka sename e le gore gape re e tswalantšha le dimelo tša rena bjole ka batho nke le mpotsetse se mogadi nna setenwa le lenyatso dilo tše di a sepetšana
2: setenwa le lenyatso a di sepešane
0: ga di sepelelane
2: di ka no ba di na le mo e leng gore di a kgomana di kgomana ka lebaka le ya gore ge a ke re bolela ka mmepe wa ka go ke phelang ka gare ga bona ka gare ga mmepe wa ka ge e le gore nna one of my belief ke gore ge o le sesekate ge o bolela le nna ge nna ke bolela wena wa gomola wa theletša mmepe wa ka wa mpotsa gore ge nkare ke bolela wena wa ntsena ka ganong e ra gore wa nyatsa ke believe ya ka yowe re nna ke thoma o feela o kare ke a nyatsiwa era gore mepe wa ka now is violated ere bele ira gore ke thoma go ke go ba le maikutlo a gore motho o ke bolela le yena se kit o a nyatsa jwale mara yena putse e nngwe kgolo ya ka thoko ya ka montle ke gore na yena o dira selo seo ka maikemisetso a go nyatsa goba go na le se sengwe se yena a se peleng goba se a se bonang na go fapana le ka mokgwa mepe wa ka o mpotsang nna
0: batho ba go ba le setenwa ba gona ka mogare ga malapa ga borena ba bangwe ke ba o ile gore motlhomo re ka mogare ga dikamano le bona bangwe ke batswadi bangwe ba gona ka mogare ga meshumo bielo nke re bolele ka motswadi man se se mogadi motswadi ile gore ke motho wa go ba le setenwa gantse ge o le motswadi wa go ba le setenwa re lebeletse gape le kgodiso ya bana ba gago bofelong gona fa o re ka re bana ba gago ba ba le kgolo ya mouta man
2: putse yo e botlhokwa go du se skate a re go puleng gore bana a ba ithuti ka dilotse re ba botsang tsona bana ba ithuta ka tseo rena re le batswadi re di dirang ka sekgowa re tla re children don't learn from what we tell them they emulate se rena batswadi re se dirang so ge o godisa bana o phela ona le setenwa o gadimola bana o benga mabati o phela o tlhabile le shata ngwana o thoma go bona gore era gore ge motho a kwatile o sentse ra dire mashata o sentse ra abethe mabati o sentse ra abethe ba bangwe iba a strategy sa gagwe sa go dila le go kwata ke ngwa o tswa ngwana wa download akere o download the strategy o gola ka mogono however in that scenario kuna lena ko engwe leng o re khumana mego ye mebedi ya bana wa mathomo ke the repeater kwa dirang everything ye motswadi ya gaga e dira wa bobedi re mmitsa gore ke the reverser ngwana ga a thoma go bona dilo tse di jalo o thoma go ba extremely against conflict namile yena o phela a khomotse ipile o ba motho re mmetsang gore ke people pleasing kuru o nyo go phela a gatisa batho ba bang and ipile wa go mujalo o gola a iputitse gore anger is dangerous a ka swanela go ba ka baka kwata mara tseba gore ngwana o mojalo o khupadilo ka gore re tla re o suppressa everything ka mogare ke gore both children really the repeater and the reverser ngwana owe o tlo no gola ana le di challenges tse di itseng
0: hey ke a lekwa se se mogadi metsotso e le gabeele ke masomepedipedi go itswela gona kwa e reng ela ya botlhano setena ke gore setena le gabeele ge ke bolela ka mogare ga dinamelo tsa botlhe ba batletse ke bale ke ba bona ba thiletse ya thobelo FM ba swere leeto ba ya mešomong ya bone ya go fapana go na le ile gore kua pele kua ba mo gopela gore nke letse mašheleng sheo ke mo ka le kgone go fa motlwedi motho ola ke gore gana bona ebile gapešhete a tlalelano gapa ka matsogo o diretse ka mokana ka tsona taba ya setena nke re lebeleleng gape le ka mogare ga mešomo lena go tee le bona batswadi ba rena ba nna ge re na le batho ba mouta o se se mogadi batho ba re tlhoka go phedišana le bona bjang ka gore ke batho ba gona botlhale bo e le gore matlhomong gore ya botlhokwa gore re be le motswadi re phedišane le motswadi wa moutao botlhale bo e le gore ya botlhokwa gore re kgone go phedišana le mošimi mogo wa moutao botlhale bo e le gore ya botlhokwa motlhomong gore re kgone go phedišana le mogwera wa moutao ke bja mohuta mang
2: a re thome ka bašomimmogo
0: bašomimmogo
2: di a boya ko meberekong seskate o na le mošimo o mojalo are se motlhala re motlhomongwe ke molaodi wa gago goba ke go berekang le yena gaose and when I was seven or come at some true Unuquatella. And I was even more quite a worker, that's what I know was snap, that's beat. Let's go to Regale, Slosin Yan. Eh, some atomoratory, Uska match a strategy, Sagari, build a boundary. I could when I linter with your body language. That body language of Manamoto Roga, Luana Jom Roga Becky, Mara, when they lose away, Mara Yera, because Kiana drank the action, Ohono Bonagori, Luana Moroga Becky, Kaka body language. Yabobedi, it tute, which is the questions very clean. Go submit a voice and Marquagoena, the Gongomutakan or Gwenarin. This is always late. Mujisha kupujisha nyanware war always kapo always iragori kakabishal kabishan tungu leung always mutubutu nakuye at this time what specifically was late honjuali mujisha gape batu gorge a apulela a kareja mutumunga ari everyone is useless. Everyone is useless. Everyone is useless.
0: Liena waika karicha mutu.
2: Liena waika karicha. Mara wana wamuchis. Akere na everyone is useless. Wana wamuchewari. Everyone. The moment or everyone. Who specifically are you worried about this time? Because we're everyone, mara kana koye obulelang everyone. Go na le motho yo lengore obulela ka yena ke mang.
0: Hey, tabe tla ile thata.
2: Ga ntshegere le mmerekong a re tsayeng go ba respectful. Mara kore be respectful but boring to their anger. Uska promote the anger. Like I said, kore uska roga back ka body language. Uska disrespect back ka body language. Ergari ya go batswadi.
0: Ba batswadi.
2: A re boleleng ka batswadi. Koma thomong kwa ke boletse ka Kabatwadi, Kabahudi Shavana. Vela Rulen Kabatwadi, adult to adult. Ulan adult, Ulan Mutadia Rulen adult. Remember all Batwadi Varana, literally the adult religion. Basan Urbana Relevana.
0: Urbana Babona can meet.
2: Urbana Babona read Melajuano, Rata Elizuano. However, Yaka require Renali to Moyago Batwadi Varana, but acknowledge Jobatomo Urbana Jolly Gavana Babona. Baba hono ke gore ke le mabosho mane ke le jwana ba sa thegega ba mpona ba se ntse o kwisa gore ke nna mogadi ke ngwana a bona mara ke mabosho mane
0: ngwana go le le batswadi ke le kwisa se se ngwana
2: go le le batswadi mara ke gopela gore ge ba mpuledisha ba mpuledise not go swana le an 8 year old ona wa ko morago ona ene gore be ba no kwisa re ka no mo shaotla. Ola ba bana go share nka bolela le yena ka mogoki ratang
0: go ba ka motjela dipetho hey
2: o ba ka motjela dipetho eh batswadi ba rena ba sana le o dumela gore ba ka re tjela dipetho
0: eh a e gona ga le yo gape
2: eh byane re le batho ba golo re ntse re kwisha re bana ba bona re rata go ba bana ba bona re no kwisha re no re ka thabela fela gore ba kwisha gore re ba ba golo ge e diragala ntho o ge ka o diragalela o le ngwana a o tlhoke gore o tswe o shoutana le motswadi wa tseba ka tlhompho o no botsa motswadi wa re mama o ba papa. Ke a kwa gore ka no ba utile ke maikutlo mara nka se bolele le wena na go ye ge ile gore o sa ile maikutlo a go sa ile go di are fukute are ile se taba ye re tla e bona ka morago gona le nako ye matswalo a tsa ya mfase la gona go bolela motho mongwe wa ba gona le go mmontsha gore ke o mogolo bolela le nna bele ka an adult ene ke a o rata o mma o papa. Then ari ego go balekane. Ke go balekane ke tlo thoma ka statement se sengwe ka sekgwa ba re if you want to take someone somewhere meet them where they are. Ba le ka ne rena le go no shoutana man. A re tlo re shoutana la eng. Statement se se ra gore ge o nshoutile e ke tseba gore a kenya ke gore re tswele pele ka le shatale. Ge ke tlo bolela le wena. Ke matcha volume yela ya gago yela o thobileng go bolela le nna ka yona mara ka isha fase. Ke ke ntse ke tswela pele. Ke direla gore bo ke re ya volume ya ka le gona. Le tone ye ke bolelang ka yona. Wena o tlo nkaraba. O ka sa boela kwa godimo o tlo thoma o tlo itopa mo nna ke ba ileng gona. Na mile re a calma byale. Kantle le go labela. Kantle le go nyatsa. Kantle le go dira gore o mongwe a ikwe o kare a botlhokwa go ba sa se bolelang a sena a se make sense.
0: Hey ke le kwele se semogadi ke le kwele ka tsa ka tshe pedi ke dumela gore go bialo le mo go motheletse ka mogare ga malapa ka moga ona khutjo ka le ba ka lata ba ya setenwa. Ka mogare ga mishomo ka mo ga gona khutjo ka lebaka la toba yone ya setena ke gore le motho ga ga ga dirapo ga ka dirapo sho nyane o re khumana tsa bona le gologolo wa se gore na ka ba ile gore ga botsile ka le ka ira rolla go bala la itimula bia na bolotsi pele ba reng ke pa iphola bana ga se setena lena
2: bipolar asi kitena sefe
0: mmm
2: ido ba condition ye leng gore motho o ba le yona gona lena ko elong gore o ba o right gona lena ko elong gore e fela e tla marabele ka gore yela ke condition elong gore e diagnosisitswe gona le ka mogho elong gore dingaka di gona go e controla ka gona ka medication
0: setuna se bile gona re le go se ala fa bieng lena setuna ka gore batho ba fela pelo kudu mo ile gore le wena o tla khotsa bile gape o thoma go kanega gore ga botse filofa bo sabiang go ba bo selebiang ke nika gore ga re tswela pele fa ke lebelele nhla ingwe gape semogadi gore le shima ka menagano ya rena le gona go shima gape ka maikutlo a batho na motho o ba le setuna o gona go itemoa gore ke na le setuna go ba bo duo se ka bo
2: ka dina go tse dintsi se Kate batho ba we aba gone go lemoga
0: ga ba lemoge
2: go ba go e kitlo e araba accurately ere ke re ba awe maraka three different levels level ya mathomo ba awe after nkile wa bona motho a bolela re eish batsa ke marabe ke sa tsana ba kirile jwalo
0: mmm
2: ga ntse o re aba kwa batho ba bolela jwalo ke level 1 ye leng gore motho o awe mara o ba awe after explosion gore o explode be pele araba batho ka mogwasa tsana go araba
0: ka pele ka bona phoso mmm
2: aha wa itshola gore awe man gape mara motho o le ke sa tsana lo ba ke mo arabile jwalo man o ba ke ke tsa nna go ba ke dirile sela ke se dirile ke ka leba ke level 1 mo ile ngore ba awe mara ba awe after explosion level ya bobedi ba awe mara bana le justification story kuru una le sless selana se sengwe sa tabanye a ithegile ka sona mothala ka no ba re o bona ge ile molaudi motho mongwe merekong are ai batho ba watsa ke ge ke sa ba shout aba theletse yena uno phela le shout go komere go uno phela le shout o mongwe o tla re o bana nna ka mogo ke khadi molang batho ka gona ne mama ka o ba le so e bile nna ai ke ka one yena o ba le wes o nyaka se sengwe sa o support
0: bo shaedi
2: bo shaedi bo because re ke le gore gona le se sengwe sa o support bo shaedi bo go ya ka mepe wa gagwe ra hore ha wa it's okay level 3 ke batho ba ile ngore they are unaware totally it's normal ke bana ba le ba go tshwa ka re ga mashata
0: o bona
2: e ba go ba go tshwa ka re ga mashata so ka go ya ka bona everyone wa shoutiwa to them it's normal ke normal communication ibile ga o bolela le motho ya ka bona volume e ba important gore go ka re o bolela le motho wa bolela ka normal volume a ira gore motho we ditaba tse mo tsang tsona a di serious gore motho a kwe gore wena o bolela le yena especially ge o mogala o ba go mo reprimanda o swentse gore go bele le shata
0: ke nyaka gore re rume se se mogadi ge re ruma ke moka ke lebele tse ditla morago na ditla morago tsa go duphela ka setenwa e ke di fimo go lwaka
2: yo ya ga bona mo we ya yengwe ya mathomo ya botlhoka ke gore batho ba batho ba ba tlogala go botsa nnete
0: ba ba kholela wena
2: ba ba go e aba sa go botsa dinnete ba tseba gore ke ba sino go botsa dinnete wena wena wa rogana o wa kwata ka speed
0: And
2: babangwe eh ba babangwe ba shauta ka lebaka la gore bana gana gore ge ya phela o shauta o tla motlhompa o tla morata go ba o tla phela o latela dilo tse yena o botjang o tla ba obedience mara se se diragala mo ke the opposite batho ba ka se o tlhompe ibile ba ka se go rate ibile ba ka se phele ba latelela dilo tse o di bolelang wena e le gore o phela o ba shauta ye nngwe o lose status yo shem not aus gain o kile wa bana o na le molaodi ga a tswelela e setse le notho ma gore sue o etla o tlo ba a re rafetsa mo kore batho le go o tlhompha ba sa o tlhompha le go o bona selo ba sa o bona selo le go o tsea serious a ba sa o tsea serious And remember gore ge le gore o nagana gore go shouta go ba go fela pelo go bontsha power monagano wa gago your mind a ibone go ba power e bona monagano wa gago ge o dira dilo tseo o monagano wa gago o re o out of control and yengwe o re nagana gore ge motho a shouta o na le everything o na le control mo lelo gore a e monagano wa gore bjana o create the identity that you don't want o phela o shouta batho
0: ke le kwele se se mogadi ke le kwele nna re le khwetsa biang le nna re le khwetsa biang motlhomongwe re ka ithuta re ka ithuta tse dintsi go ya pele ka gore le kone batho na le gape le ka matlakala a dikgokaganyo tsa leago se se mogadi re mo khwetsa biang
2: Tele nyaka o khumana se se mogadi le tla mo khumana mo WhatsApp ya 0817975604 o ba le tla mo khumana ko Facebook e le mogadi o shomane la mo khumana la milela gona o butsisa tele nyaka go di butsisa
0: re
2: ke butsisa ke bushele tseno mo re ile ya WhatsApp ke 0817975604 na mile ge ile gore o na le setenwa re tle re kgone go thusa o phele le batho botse
0: setenwa batho mo rena le modimo le mo mebileng mo o di khumana batho ba roa batho ka menwana ruri ka nnete wa tseba ebile motho wa lebeletse sefatanaga sela ke moka a tlotsa shedi mo dilong tsa bohlokwa nako e motlhomongwe ebile gape ke dinamelo tsa botlhe o nameditse batho ba o fitlha lesometlhano ba le wa ba lebala o lebeletse yola wa go dira phoso setenwa ke le kwele semogadi wa tsatla ratla ra ithuta lena ka setenwa ke le botsa nnete batho tla na maile gore ke moka ba thoma o ka ona fatsa taba tsela tsa go khumana ile gore wena o na le gopolo ya gore ke nyaka ba ntshaba awa o tshaba o tlo khumana ile gore o itshinyetsa dilo tse dintsi ke le kwele tlhe re ya leboga ipsineng ka letsatsi la lena
2: ya leboga se skate le go lena go bejwa lo le ba se ba theletse ya ngmela tong le mmagong le ipineng ka ka letsatsi le botsela le kgolo
0: re ya leboga magagesho re ya leboga go meka go rialo metsotso ga bile ke masume pedipedi go ikela gone kwa iringele ya botshelela re bolela ka setena itse setena se bangwe le re keng le re ke se fedi fedi ga ke tse bore le tle le bole le bielo na fela ga gona bothata setena taba ya go dufela pelo taba ya go khumana ile gore motho ile gore o tlhoka gotlelelo ba file metlhala ya gore ke moka o phela o gadimola ba re o le mabati ya o dura wena watenega Mr. Fantastic ba bolela are ba go bile ba itheta ba bona ke fela pele kudu ke fela kudu pele kudu re ka nnete bia le re ditle ka tsela ke nyaka go duka go tswa go lena gore lena go tsebotsegele lebeletse ba thiletse setena go tsebotsa se ka ba se tlholwa ke eng setena re le lebeletse setena se ka ba se se tlholwa ke eng le phedišana bjang le batho ba mohuta o e ka ba ka mogare ga dikereke e ka ba ka mogare ga mešomo e ka ba ka gae e ka ba balekane ba lena e ka ba batswadi ba lena a re šomišeng letlakala le gona la Facebook la Kate Morwane šomišang la Kate Morwane ke mokaletle kgona gona maile gore ke kgona go khwetsa maikutlo a lena bile gape re tlo šomiša le nomoro e gona ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala magagešo ile gore le ka e šomiša ke moka nna le lena ra kgona go namare thušana fa
3: theletša mananeo a rena a go fiša mo setlheng se

0: re tla pele go moshata wa tsebo le boithabiso magagešo nomoro e gona ya mogala ya 0860002452 ke mokala thego ka yona la tsena gape go letlagela le gona la Facebook la Kate Morwane Kate la ke ya C ke mokang le tlogona gona ma ile gore leng khotsa ga botse gona fa we ire ke tsheng ba thiletse ba rena ke gale ba letsa tlhaba nna batla du batla du re le gaduna le setena le tsogile ga botse ka moshate to bena
1: tsogela mo ke ya madibana
0: eh mo re di ya madibana so peng le tsogile ga botse
1: le kae mar
0: re gona le kae
1: a re gona e ka ntlo ba boroko ke ite ke tlo ba boroko wa ishu o bolela le Joseph manana ka mothembisa ke tlo ba boroko ka le bakala gore taba ye ke bolwetse Kate.
0: Taba ye ke bolwetse.
1: Ke bolwetse ene e feleletsa e khotsa dilo tse dintsi tse di sa lokang. O kry-a motho motho o phela o fela pelo, o fela pelo, o bolela le ena o ya godimo. Ke yona e pisang dipolayano le mo
0: o sa tshwanelago.
1: Mo sa tshwanelang. Ke yona e tlisang dilo tse dintsi tse dimpe mo lefatsheng ka lebaka la gore motho o palelwa. Ke go ba le pelo go ya fase mo bophelong le ka gare ga dikamano
0: dikamano tse le tsona o ka se kgone na maile gore o phisana le batho ga botse motlhomongwe
1: o ka se kgone ke itikala ba kala gore o na le pelo e nyane o fela pelo o ya godimo le mo sa tshwanelang ya di soe ke re ke bolwetse
0: ke le kwela gaetsedi ya ka re ya lebogatlhe
1: o lebogana
0: ba re ke bolwetse taba ya go ba le setenwa le tsogile ga botse ka moshate re le amogela tle
2: ga di setan
0: le kae
2: re teng le kae
0: a wa re gona tle lena
2: eh ke mogadi so fuma shishi ka mo parker one extension
0: re le amogela se mogadi
2: tsa bo botse ga di setan wa tsaka tseno la tala tlaka tabe botsa ke na ba le ke na le molaudi o mo bialo wa setima ke tlo ke setima re ko fela pelo ore mothola o thomabang ga di setlhana o bothata o boima wa tsa o ne o berekisa kore wa tlhaka o taya ka ya o tshwana mebereko
0: o na le setena motho yo
2: ga di setlhana ntso nngwe lengwe lengwe nnyane o ka se kore ga o tetseba ore kore o rekile cratch motho a kgone go bereka ka cratch a ne pelo kore ntso nngwe lengwe e nnyane ga di setlhana mpotse bana a ba tshwanela o lla bana ba tshwanela go bala bana ba raloka ba go batjana bana ba tshwanela go bala le sia la tshwanela lla e le ka tsa tsena ka mola a kera lla gore o rata morato mongwe wa tseba gore o kera ke molebeletse so o ka ra ka wane ba le tswata ba theke stroke ka mogo a teneileng a kwatileng a le go dimo ka ntso nyane nyane nyane
0: le bona nke botsobotso se tlo se tlhola ke eng lena
2: na re tse go di sho ga mo ha mo tlhomongwe ka mogomme wa boleteng o kra batswadi ba bolalla go dimo dimo re motho a gadimola ngwana o re la ngwana a betwa wa tsonto ngwe lengwe ga di setsana o bolalla le ngwana o mo isha seatla o re bolalla yena o le go dimo yeme bile o thathasedisha lotho wa tsoma re itsena ngwana a hola kholong ya hae
0: ba go go le go ba bolala le tsaba tsa dikamano re khumana ile gore ba o kwishe botlhoko ka mogare ga dikamano go thule yona e kana maile gore e ba maditsela wa setsenwa
2: ba ile wena botlhoko bolo o bontshetsa go batho ba barong botlhoko bolo o bontshetsa wa o le molao di go re ile gore ka mara dikamano tsa wa di tsa maile kila a wa ya o nya ka thushwe tsa le ka pela ka gore a di reng ke ha di se tsana a di reng na e ntere ke le ka ka la gore wa tsaba ei na mara ke ke no raska ntsena ka le nna ska tla mphutele ke dilo tse di motshedi motshwereng ka ke setsana a wa pe o tla re ka bu ha ka tsela tse tsere ra a shu re he kolo ya ka phaka ra a ga di setsana montle montle re a botsana botle ba rutile ba ngawe
0: jo a wa ke le kwele lena ke le kwele re le bogare batho ba ka fetoga ke le kwele hi ka montle ka modi ya boya le tsogwe le ga botsa ka moshate motshiretjelo bo ile mogala fase o tla boya ere ke namele gore ke emela ka thoko gore ke mokare gone go tswela pele le ba bang setino setino se tla ke eng batshiretje na ruri ka nete ka gore ba re modimo a re bopa re bopele setinwa e gape ba re tabe gore ka sereke ke semelo tabe ba re idotla re ntse re kopana le mathata a bophelo motlhomong ga ke tsebe le tsogile ga botse re le amogela thobela
3: ga di setlhana
0: thobela
3: le kae
0: re gona le kae
3: gona le dimolepo ka mangkhai le ga molepo
0: eh sa tsene le ke go le ba rene le go la mabane re le bokisana tshele pele le go le hle
3: ke le boga nna ke go share for sure ke motho ba tsaba go fela pele ke ba ba tlhakana le mathata mo bophelong a thoma go ba magopolo
0: o mathata
3: o mo le mo pelo ene batho ba ka se ba khotlelela
0: batho ba ga botse ba ba ba kole botlhoko mo bophelo e duba gore motlhomongwe ga re ba nagane le gore batho ba ba imetswe ba
3: ee namile go mana motho gona o ka ba le yena kore o ka se feleletse le yena ka gae kgona gape o tlo o feleletsa o ngwadile le wena o sebetse o mo ka dulogile
0: lekoile ke leboga maikutlo a lena
3: ke a leboga gadi o satlhana
0: ke lebe le sa bolela le ka feleletsa
3: ke re gona kang ke re ne ba gotlelela re se ka ba salela pele re kore ra se ka re mo la salela pele le rona ra salela pele re ba kgadimola
0: re ba gotlelele re be le gotlelelo ke lekoile aga ke lekoile e re ke bone motšheletso ngwadile fa ke yena Ananias mangwane modungwa a re thobela Kate re mmogo mo thobela FM ke yena Ananias re a mo leboga gona gape le Ruben Maibelo a re madume ka gashong le go ba theletse batho ba go fela pelo re phela le bona ba bangwe ge re ba gotleletse re ba tlhompha ba nagana gore motlhomong re ya ba tšhaba molaele gore ga botse re efoga dikgaruru ga e ke gone ka fa le seriting ke ngwala ke le ka Boxpack re a leboga Albert Machete o ngwadile a re hashtag youth ke yona Kate taba ya go tlhola pelo ya go fela pelo e tlhola ke kgatelelo ya monagano motho wa setenwa ga o mo felele pelo ke yena Albert Machete segosese senwa mogope re a leboga o na gape le botipishopo ga makura a re batho ba ore diphela le bona ka botlhale fela mahlatse mmotla a ngwala le yena a re thobele Kate morwane se se tlholwa ke kgatelelo ya monagano kudu ge o sa šome o dula o tenega o tenega o tenega yonna re kwele wena mahlatse e re ke lebelele gape bathilete bangwe bao ile gore le bona ba gare ba tsweletsa maikutlo o na le mogadi Sophie Mashishi a re thobela gadi e satlhana iyo molaodi wa rena o re gadimola metlhe go bothata go boima gomme rena ga re tsebe gore ka ba ile gore ga botse sona setena se bothata bja ya sona ke eng motho yo ke moka wa tseba ke eng o duba le mathata yena ka bo yena le gona fa le mošomong ga re name e le gore re a ipsina a re tse molotsana magagešo a re tse molotsana ke moka ka moraya gore tlo nama e le gore re tswela pele thebe a re bula but setenwa setenwa

0: Tebe Bulabuti go shele go roke go pele gore le go letse ka ngwa ke tsepedi le seswai 2008 go mega bia le erla tlhala go metsotse shipa mara ge shipela ga iri yona yelang ya botshelela bile gona re ya garetlhela ka taba yona ye ya seteno taba ya seteno batho be sho le tsogile ga botse ka moshante re le amogela
1: khali etsetha
0: le kai le kai
1: o tsile botse
0: a wa bo sele ga itse dia ka re ka kwa lena hle
1: tawa ke madigela mahaba ka mosibaenga
0: re le amogela ka sibaeng
1: Hey, ntse yo ya ya di pelwana o sala tlo. Ke thuba boro.
0: Botswa
1: ke ba nyaka tshufu.
0: Tshusho, botsobotso fela fa re imetse re ya lwala lena.
1: Ba ja ka tshusho mara ba ke tsaba gore ba ke tamogela gore bana le botsapa. Ba se amogela gore bana le botsapa. Ba ka se khumane tshufu.
0: A wa ke gore ka nnete ruri ya gonegela gore batho ka moka ba ska ba di o nyaka ba go tshabe.
1: O wa yo khona ga le gore wena o nale botlhaa.
0: Botlhaa.
1: Ba ke bone. Ba ya ka dipilo tse di fodileng re na ba dipilo tse di fodileng. Ke dule le bona fase. Na go ke ba sa sa ge ba fa mo le go sa gala gape. Ka ba le phela ba kwa tlile ka dipilo. Ba go nyana le nna le go tsa. Ba go nyana le nna sa sa ge. Dule le ya fa su ra o ka ya mo ya bo di psychologist di
0: What's
1: are ke bona la tsaka tsaka ntsha ni tshini le yo to a yere ke ska tsinya
0: ke bona a se se ngangele
1: ke ona ke ona go nyaka tshutu wa
0: ke le go hele go hele
1: mo di bujo
0: a wale na motho a gore kopano e tsene na bile ke bokare tle go tshe gothe kopano be e phatlalala a se se ngangele go ofela pelo ya ne o kwa se tlo yo gore ke ntwa dubela ga bona molato a re tshebotshile jo gona fa le tsogile ga botsa ka mshata re le amogela hle
1: ga di a o tsoka bate
0: le kae le kae
1: yo khotso re ra le
0: ai ba mpola ba re o phatlaletsa le kopahano ai ke mathata
1: u yo be lo ga re go ra phatlele ka phata wa
0: ye re le amogela mongolo wa ka
1: eh ai wa tswa taba go fela tselo go fela tselo tselo ana ba le ga di tsetsana ke tsela go tlhoga go hlagela e go tsalisetsa bathata ka gare ga lapa
0: e senya ditaba ka molapeng
1: e tsenya ditaba ka gare ga lapa ka bakala go tlhola go tlhola go tsenya ka bakala gore ke tsela go bona o tlo go tsapo o tsela go tlhola go go tse o fela tsela di tlhola go tse le gore ma go kwana ka mo gare ga lapa mara ya no no la ka thazi le wena ga re wa bolela go fela tsela bana ba re ba di a se o go tse le gore wa ba khali go tsa le bona na pili o lo kwetsa pelo tsa bona di robega ga ba go bona na pelo lo kwetsa gore o ka re o le na bala ka gare ga lapa
0: mara batho ba re go ke bolotsi ba nna le ra gore ba phoshitse
1: ntwe ba re go bolotsi e tloga ga ke tsetsa ra sa ba phosha e ba bolana nne ke bolotsi jwa le ka ke ka baka la gore o lo kwetsa le gore a ba ka dula na go fase ga di tsetsa na dula nna fase a mpa maele a go nore se re go kgopela go dia ka mogwa botso ke o kwetsa o ka re ke mokwele mara sa ka mokwane
0: o le maele a ba gone o tsaya maele batho ba
1: a ba ke ga di tsetsana ka bakala gore tse tsene go bona go le motho o di a seki o tsantse re gone go galega o bona batho ba dia ka mogwa botso o fole go bona gore na ga batho ba bona ba gona ka mogwa mokhutsa mang
0: ke le kwile re le boga maikutlo a lena nako le yona ga e sa le gona le tlhoga botsi a kere re ya leboga magagešo motlhomong re ke direng toka ke garetlhele ka ba go ngwala go letlakala la rena la Facebook go ne fa letso moletoaba a re e thobela gadi etsatlhana nna ga ke kgone go phela le motho wa moto o ka gore ge a thabile o nyaka ka moka re thaba ge ena ke moka tenegile o ra gore le rena ke moka re tenege le ena motsheletso wa rena o gona ka fa leng makushwaneng ka zebidiela re ya leboga Jerita Moi a re dumela taba ya go tlhoka pelo e telele ke yona bothata ya go dira gore re be le setena o ne gapele le setsa pampo a re thobela ga di tsatlhana nna ke bona o ka re se tlhola ke go tinega go ba motho a kopane le mathata a bophelo o e bia bialo tshweni zidani sebaiwa a re thobela Kate ke nagana setenwa se tlholwa ke nama ya gore ke taba ya go fela pele e go fela pele wona wa kere ke mo ile go lentjwe le setenwa e letswa gona wena e tshwini bona gape le motšheletsi yo mong ke yena Solitlandi a re nna ke bona taba ye o tlholwa ke bolwetse bya monagano ke Solitlandi ga e ke tjatane ka ma ma maologa maologane ke tsebore ke ibitsa ga botsena bona gape le Lashes Masolo are thobela ga di yetsa tlhana motho wa setena go ba buima gore o kana ma ile gore o phela le yena ka gore o on and off e ke na Lashes Masolo ga ke ka molaga lolo ga moela next to Lerato High School yo sekolo sa lena sena le lena le bosibiyang Lerato High School re ya le boga maga gesho nako le yona ga isa le gona nako ga isa le gona ke ne ka gore ke mo karina ma ile gore ruma nna se o ile gore nka se dira ga biele ke go dule boga tshiletse ya lena ke go leboga thego ya lena ke go leboga ge ka metla ge re nya ka go thushana ka selesela ka maikutlo ka digopolo le letsa magage show e bile gape le ngwala so ke sona se o ile gore se dira gore ka mokana ga rena re gone go namelela maphelong ka gore ge wena motheletse o tsweletse maikutlo a gago ke gona go ithuta sengwenyana motheletse lena yo mongwe wa ga ikua o gona go topa mola le mona ra gona go kaona fatsa maphelo a rena re leboga gape le Mohadi, Bushoman, Magaresho, Bawi Lori, Ibe Ilmi, Warina, Kenale, Isaac Machina, Viola Kamu, Chibuluwa, Manano, Atu Magaresh, Arkopan, Kamu Shupulu, Kalina Larina, Lantla, Tatla, Mosarak Milori, Tabaluana Cafale, Waterland, Lagar Magaresho, Risho, Mavila Kabamashata, what's the warm? Libby Tabi Shoka Riello, Gidu Medisha, Ba Chocolatilla, Ba Chocolatilla, Dumelang, Dumela Matocolatilla.

0: Monati Breakfast Motobel FM.
1: The dub taps in double tap and tap. The lilo mato, the pretty lady, Tom Kibego. We shut the what's all the way to me, so.
2: Aga ka nnete ke mshate wa tsebole boithabiso mo tsheletse re go amogela ga e ba ko gona o fihla le ke nna nola monate breakfast ke nna lalo the pretty lady a ke tsamaye ke no shoot tshele gone le ke farafare le ke masogana a mabedi e bolela bolela zex bolela why ke re masogana o ntumele
3: awa na re banna
2: ke farafare le ke di natla tshepedi
3: a sa rena le boyfriend le husband
2: hey asa ke farafare le ke mo tsheletse ya rena ke asa ke boyfriend ke fara fara le ke boyfriend Arthur le boy lai ai ya tsona u tie wa isa go we na metsa tsama e tota
3: bona mengwa ga ile le wena wa bona wa re nna sugar daddy
2: ai ka nne tshe mutile tshe ke go tshe gore ke tsa male mangse ke sa ga magasha re tsa maga bia le re ya ke kwa go le sekela dipapadi bia le ka stride re na le museke seki wa dipapadi mo mogaleng yena batho ba modimo. What about Mutuo Zix? Sali atla ka mphapitsing khasho. Ei! Wa se tsiba sithitho se sesane.
3: Ke matsa ba botse.
2: Wa se ba ke ke putsha gere. Gani batho ba ba opela ba ba ba tlhathe ba dipapadi gape motho gape ke journalist ka mangwalo. Ha shetse ya no re thokwana ya rra ka mo meyang ya khasho e shetse mo dira gore gape le sithitho nyana se sesane jwa tje.
3: Bona le papano go ba mongwadi le go ba mmega ditaba.
2: Oh.
3: E ga ntshi go ka humanela re feditse na ko ntshi ngwala. Go ya go bega gana pilo ba le bothatanyana.
2: Oh
3: eh le nna lo ene re ka television re ka no bua re ka no se bua botsa ke re tloetse bolela batho ba sa re bona
2: nake gona televisioning SABC 1 2 3
3: ke no ke fa motlhala fela
2: eh fa motlhala ka wena
3: awa e seng ka
2: motse atla motse gore ka mo re na re batho ba television re batho ba television
3: o na kwa SABC 4
2: eh yo jo wa ye
3: ke tsaka re 4
2: aska ja mathata ga ga dira mathata a rena Zix
3: a re ba gale mosaka se gore na wa di papadi tsa jila le khone re gore na re sware tsheki dumela samba
2: samma
4: ba le tsume di sa ba ga sha mo le ba se plate di ba thobela FM
3: le tsuile botsena
4: a wa re sa tsuile botse re ka go tsisa leng
3: ya gone le ka molato le sware tsheki tse di file khone
4: a no re khone re taba re lebele ke papadi ya bafana bafana ga mo le gepeta ino re lebelela papadi ya bafana bafana le gepeta motlatsi pitso motshimane o buletse gore papadi o tla dira diphetogo tse mmala ka ge a nyaka go fa dipapadi tse dingwe ya monyetla ore le bona ba kgone go raloka dipapadi tse tsa go tshwana le sipho chaine puso dithetšane chantri campele tsapang moreni ke dipapadi tse re ka ba bona ba raloka ka botsane re setlhopha se se re tlhakana le sa egepeta ka manyami dipapadi tsa go tshwana le Tebogo Mokoena Pathusi Opas ba tloga ba se gona mo setlhopheng sa bafana bafana ka ge ba kgweditse dikgobalo o dipapadi tse pedi tse di fetilego ge re lebelela record magareng a ditlhopha tse tse pedi ba ralokile makgatlho a lesometlhano mo re boneo bafana bafana ba thopa dipapadi tse seswai ba latlhagela go tse tlhano ba raloka maleka go tse pedi seo se tlo se o bontsha gore Aforika Borwa e na le letsogo la ko godimo gore ba kgone go thopa papadi e ya kaosane.
3: Oh yeah. Eric ina ka go botšheta bengwe she ra o phala gore na ge o lebeletse papadi e ya go sasae ba raloki ba rena o boletse ka Obas le ena Mokoena a o nagane gore ba shetse ba no gore ba na le dikgobalo ba lebeletse gore papadi ya bona kgatlhano le setlhopha sa Orlando Pirates sanje ba humana ba e le gore ba lokile ba itukišitse ka gore Mokoena polelo ya ge a napile e kwala botse ya gore o napile o humane kgobalo ona fao
4: aowa e tlo e ntho e le dikgobadi tsa mannete le ge dingaka tsa setlhopha sa bafana bafana ba nedifaditse taba eo so ge ba boela mogae ke gona ba taba lekola o gape o bona gore na ba taba reite gore ba kgona go bapala ka mokibelo e ba raloka final ya Inten
3: 8 ee awa a re dumele gore ba tla ba gona ba sekata ba re ge ba jelwe ba rawa ke re bo mamange ba go betse ke ka fa o bona ba paletse ke go thopa sefoka
4: a ka nnete wa ke ba balatsedi ba papadi ya kgolama o tloka a bolela kuti
3: re a leboga o sitlhe
4: ke a leboga ka nnete
3: le ka moso metsotsošile bontshe gore ke ele semenna fela le bile e ringela ya bo seswae go thobela femela go tla ga tshola Afrika Borwa re nyaka go kwa go tswa go wena belo ka motheletsi wa rena gore na tshechile le khono mo leng gona dipapa di tshitla ba di tshiya karolo ga geno mo dulang gona ke tshedife o ka bolela rena ka nomoro ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 re korna wena le tshechile le khono re sekela dipapadi ke di feature o tla ba di litetse thobela fem mo shat wa tsebola bo ithabisho a re korna batheletsi ba re swaretse ka fana thobela fem shat re a wa megala ka keno dumela hle mushate
5: perfect
3: yebo
5: baba la go tsala ka
3: a re gona ngwana ra kholo
5: a wa na re fike pele mo khalang
3: hallelujah
5: eh husband
3: yeah husband ga se bele
5: ra ona mo mo mo eh na tabe ke le ka mola 20 ka mola zone 11 ka mola tabe ke lo tsala di masters
3: yeah
5: eh ke totwa mo ka area bo lo sumepedi go thana go kwa ke tlhale tse di masters se tsella tapa manyana then tapa maji a boya ke tamonto
3: o ya
5: tobe
3: wena o e go raloka ne
5: a wa ma tsere tsene beke
3: o ya no kwa ke tshwe isho
5: tobe
3: thank you 086 000 2452 FM mushate ke a uchielo wena ka fano dumela mushate
5: eh project
3: le kai
5: rona le kai baba
3: rona
5: a bo chila a wa rena ka mono go lobelwe ka mo rena le top 8 ka mo eh flying base ga morelela ga mothunye kholo ya utshonya ba re go dulisi le ba bullets ya utshonya batho ka 12 o'clock ya thoma
3: o ya
5: awa kotse kotse batho ba bulebeli ga moga ba tla ba bona team ya khona go dulisi le ba bullets ya bulela bo go malaola pitsa ga mo bulebeli sa utho ga mo buduli
3: o go kwele pitsa
5: that's it
2: kotse kotse
3: ya kotse kotse
5: kotse kotse
3: yeah re ya ga bulebeli nase
2: re ya ga bulebeli wa tsenka gona o apa kilobedu ha go fedile ka lena
3: Hey, how can you
2: call me?
3: Kulubedu.
2: Happy what's my king? Thank you, Lubuteng, Lina.
3: Hello.
2: Ay!
3: Yo, munyeno, wakona.
2: Ay!
3: Awakona, munyana.
2: What's my king?
3: How's it going, Kulubedu?
2: One show of Magabona Bantu. Zixi! Ay, Sam, Zixi, mutile chum wishu, mutile chum dimen.
5: Tobe la legay?
2: Rogo na legay?
5: Eh, lebo la le alfius. Tega matupan, kamos parin.
2: Husband to my boyfriend.
5: Eh?
2: Husband to my boyfriend.
5: Yeah, boyfriend baby girl. Hi, hi.
2: Eh, diri inja di papa di kamo mutsing wa kablina.
5: Eh, anar le di papa di aga mushani aso hara bafana bafana. Re go bona hore ke le mpame le ba itse yo go bana ba re le mpama pama. Re ba go litse mika o le go le ka se go le motupi ke na. So, sanje ba bo itse ka bana ba fara o ka mushani wa re. Mara ba nna re tlile ka gore re ka po re le ba fana ba fa.
3: Tshwi. Hallelujah. Ke le boga tle.
2: Eh, ra le bo. O mo show a re bona. Boyfriend husband tobe.
5: A re le tsameng ga gaso le tsogile botse le tsile botse.
2: Re tsogile re ka botsa lena.
5: Ha wa ke di ela ka mamelo le ra ga masemo.
2: Eh, di re ntse ka mo ga masemo la tsa dipapa di tshele gone.
5: Awa. A ke bole ka mo ga masemo la le gone a re ne dipapa di a go bolela ga papa di a bo sa sa fana ba fana.
2: Mm.
5: Na ena ke nna go e bona ka mahlaka. Mara go ne mo ke sa fetong ga botse.
2: Mm.
5: Gore ga botse tla ra di tsaga bo rena ga mogolo coach a re ke. O tsenya motho ka performance go ba ka e ka bona le ba ka. Le taba ja re re ya friendly. La mathomo o tsebe gore. O la tsaini.
2: A re ke timeleng ka mo babengkeleng.
6: Wa tseba ke eng sa go opisa Ausba Bratogo? Le shone, DJ ya ka mshumogo, di kopano mba a botšiša gore, go tla bjang gore a phela a se swiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar. Ai, ai kwa gagale. Bjale, matšatši a Ausba Bra o dula kgauswi le spikara sa ka kantorong. Opišetše e oba yena mokwalakwatši wa le shone, man. Ai! Ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe, hwetša mašeša, o fetole matlhabi goba maatla. Turn pain into power. Hwetša Grandpa, sebolaya matlhabi sa go šoma ka bjako. Grandpa, the fa-

0: na munna ire akanya la basadi ba ba be di buisha o ba bararo di ruma gore bonnyane munna o a be le bana ba ba kae
1: lo ga le go go go go sa mo tsamo go la ba ndruta ke taba thari mo go se se a tlhagile ka mo go ne makenka ne le nna mo go ne ka ke go bua ke mari 6 ya bana mo go ne ke di gona ke mari matla a phepo era ra nka go tsena le khotlo ba sa di ka ba ra mo go ne era di go ba le 18 ya bana thobela a nka le ba matla a phepo
2: Fete Stebe, le Dr. Moloko Mashamaite, le nana ona mekhulu kwane, mo Thobela FM.
3: Le nana ona mekhulu kwane mo Thobela FM le thoma ka metso e 5 go tswa go iri ya senyane, go fita ka iri ya lo 10. Mkile lo mongwe lo mongwe le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Le FM moshato wa tsebo
3: le ke le dana ola ga ola mo morato la megolo kwa ne ka motedi wa lona Dr. Moloko Mashamaite batamela la rebete step go bane sa go shakile rolo le nane o nde
2: Le FM moshato wa tsebo le boithabile
3: ba nne identika di ba sadi ba molo ba lo ile tlhoka le megolo kwa nena
4: Shoprite tsa nya matla ka gara spatse sa gago. Ka lenane go laketsa pele la dituo mo Mzansi. Ka dintlola ka cha extra savings di feta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa khwetsa extra. Ka dintlola ka cha beloka 5 kg ya di frozen mixed chicken portions cha Goldie go ba Farmer's Choice ka 199.99 80. Le 2 liter ya Excella sunflower oil ka 74.99 fela. Dintlola ka cha di khwetsa la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. O fitla ka di 11 tsa October. Thoma go Swipe, kadi extra savings. Ga Shoprite fela.
5: Morwa wa ka ga gwetse mereko. Le tjaji ga letshele, kgwebo ye nngwe e sa tswalelwe. O tlaba le kholofelo byang, tshohle di senyega. Ke nyaka naga e re shumele ka moka.

semi dollar o jaga gwasi kukuni FM ore barun toyi dali barun toyi ore baba na gudi ala loje ni musa mko nga gudi ala gudi ala la batla ko rei bara au mujishichi barun toyi le mahata kama ko ratanga

0: kimpelile la kwana o le taidia e bjale ka mogomo mo ratang ka ona ba bangwe ba o mona falela ba ra o motšheletše kile la bona monna di tsene tse mosadi a thatswa mola ola wa anega ola o thatswa dibjana ola wa phumula ba ra o motšheletše
1: ntšha bokgwari ba gago pele ka sapei le spa botse 80% off ka dišomišo tša Nutrifresh Kitchen Essentials gore ke ditšweletšo tše go swana le 1 kg stock country spread top ka 44.99 o boloka 15 rand goba 500 gram rama original break ka 26.99 o boloka 10 randa ditheko tše di wetšagela go fihla di 6 October ge setoko se sa le gona ge spa fela o na le dipeelo
2: Samsung A06 MPIO.
3: Eh, ke khumana ga Ackermans ka phone jam.
2: Bra waka, ke phone yam.
3: Sa.
4: Ana o ile shabyang. Ke khumana le Samsung A06 ka.
5: Phone yam.
4: Go tloga ka 212 rand ka kgwedi. Go ba o itopela yona ka cash ka 1699 fela. O buluke 300. Pakisha. Go tsha ya ga go le khono ga Ackermans. Kona le milao na le dipielo.
6: Ga gona supermarket ya wichipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hotse ditshekejo tse dikgolo le tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa. Dihlokwa tse tsheka tsatsi le tse dingwe tse dintsi. E kgoletse 900 gram ya dipokomo wheat bix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di hotse gala go fitlha ka di 11 tsa October 2026. O se tlhaelwe ke dintsola ka tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga YouSave fela. Mo dijo tse di bose di bitsa go ganyenyane.
0: Banna itiendi ka di basari ba mole ba lo ile thoka le megolo kwa lena ka mo gore namelang ka one magago se betse metso masimpedi go ya go iri ya lesumi ke betse iri ya lesumi na kitlotsa magago se sta fitile rapolo ka sebele ke na tatang a lo bona ona o tswa bjang ka lena e o fitile go ke le kokona ntwe ore ke yana le kokona ke yana le kutume ke kidilo ga moka e o nkhatile malobare go khale ya go ntwelela le kitima e ska le iketele nna le ntwelele botse le tantsi ba botse

ka fly machine. Gidlo ke dimo je lebelela ba bana le bone a potho o ile ka helicopter o mo tshuke pape thabang a tlobela Dr. Mashamaete ke re mo nyanya e bile wa maema go dimo dimo dimo re bolela ka dijo le dino mo bua tsa batho ba re reta mathatse le matsho no no wa tsaba re bona ka mkhoba di denlo tsa bona ka moka ke nna mathatse nna ke ngwala ke le mo elidon ha magabeng a maswela o gabagaba o mo shuki wini siminya wini siminya sa mama sai motho bo thekwa matsha ma khibidi a re thobela Dr. Mashamaete dilo tse dintsi ke kwele ngo di bala bo deko bo di jo le ge ba ka fiwa ya la bo yo bo ntshi mo we ba tleta ba o reta na ga ka mo ka ba re hey bona ba re betha ka 12 ka 12 ya bo sta ke ja o re la hule la tshipiana ete wa ta ro re ka bo ra ra o ena ru pile ba o tlhaba ka 12 ba re tsa bo dulela mola e bana ba bona ba tlhara tsa lutse mahala mathe mo khetha a thobela Dr. Mashamaete ge re bolela ka monyanya o mogolo wa katlego ke ge dilo tsa bona di le maemong a mabotse wa tseba di deko tsa bona di jo mino mothara mara bo le ena ena le mathakata ga ga go le ba rutu wa tseba ba shuma ba shumisana ga botse go tloga mo wekele botjane di tsore re tsora ra ha le nyana la batho ba le ele sepela ga botse o mo go rena re lebela le ona o tle bo mang mothala e ka no ba o tle le bo president ba tla re ba le bo le president o ba tle president wa na ga bo e ba go president ga dia le nyana la o le shofa le o lokile o mo go shuke tsepo nka le meng a tlobela Dr. Mashamaete ya bokone ke nnete sa mathomo re lebelela deco ra lebelela meaparo ya gona le dilo tsa gona gore na ba fa batho jang wa tseba dino tsa gona dilo tse di bela ka tseo ke ngwala ke le mo Elan Scral ke mo ke leng gona Matomi Charles Monyala a re kgotsong Dr. Mashamaete e re ke le botse nnete ke gona re lenyalo ebile la katlego ke ge batho ka moka ba nwele ba jile ba khumane diša maleng ga botse dilo ka moka di sepetse ga botse ke ge re tla lenyalo le ebile batho skata ba ba ba bosišana ba lena apara tara bola ke le tara lenyalo la Mashamaete ke le kwele bagešo ke le kwele ke a leboga ka moka lena ke a leboga nka se fetse go leboga thekgo ya lenaneo le mane nka se fetse letsatsi le le tee go leboga le lena batho ka moka bao le reng ge le kopana lena la rawa re ya o thieletsa Mashamaete ya bokone ke leboga jang ke leboga kudu magagešo modimo a le dire ka gore le ka gore a le tlhokonolofatshe ke a kgola e re ke itse bjale magagešo Dr. Manyala le a mmona tlhokana o mosesenyane bjale o ka bothakana le ena a ena le morwa

0: ditlhokwa tsa SABC ye bo ikemego e setse le tlhakore go thobela FM ka Stanford Phuti Matlho.
1: Ke a leboga thobela kgoro ya thuto provinceng ya North West e re dinyakišo di tswela pele mabarebareng a thekišo ya didirišwa tsa barutwana ba wiki tsa go ithuta lebenkeleng la ka Unit 9 Mahikeng. O be wa didirišwa tseo tsa barutwana ba mphato wa grade 1 go ya go grade 12 di humanwe ke maloko a mokgatlho wa setšhaba wa twantsho ya bosenyi ka laboraro nakong ya ka batlhapetsa tikologo yeo. O be wa didirišwa tseo di be di le di-shelfong tsa lebenkele leo leo rekisetswa maloko a setšhaba. Mapodisa re batlhankedi ba kgoro ya thuto ba bile ditswe lebenkeleng leo fa o dirilwe go tekolo yeo e netefaditše gore didirišwa tseo tsa go ithuta ke tsa kgoro ape le gore di be di nepilwe go abelwa barutwana. O be wa mong lebenkele a golegilwe le sefale moleteri wa kgoro ya thuto ka North West Messi Mogatle.
2: Baagi ba e leng maloko a foramo ya sepodisi sa loago CPF ba lemogile dibuka tsa go kwala di le mo lebenkeleng mme di rekisetswa baagi. Sepodisi sa Aforika Borwa mmogo le batlhankedi ba lefapha la thuto la bokone bophirima ba ne ba bidiwa kwa lebenkeleng leo mme ba netefatsa gore dibuka tse di fitlhetsweng koo ke tsa lefapha. Mokhuduthamaga wa lefapha Dr. Desbo Mohono o kgala thata go rekisiwa ga dibuka tsa go kwala tse di neng di abetswe barutwana. Sepodisi se ne sa tshwara mongwe wa lebenkele leo ka gangwe.
1: African Congress for Transformation e tla tsebiša maikemišetšo a yona a dikgetho ka Welkom le kgono pele a dikgetho tša dipušo selegae. O letetše gore presidente wa mokgatlho Ace Magashule o tla fapolelo tirelong yeo e tla go swarwa ka tlase ya moeno ore o re a hlasela act e re tla tsenela dikgetho tša dipušo selegae ka Gauteng, Free State, North West le Eastern Cape. Mokgatlho o tlhomilwe kgweding ya Phato ngwageng wa 2023 gomme o tsenetše le dikgetho tša bosetšhaba tša ngwageng wa 2024 tšeo di o file go setulo se tee ka lekgotleng theramelao la Free State. Botšotšise molatong wa bogodu le o ba le tšhelete e o sa tsebiwe gore e humanegile bjang kgatlhanong le lepodisa la masepala wa Tshwane le mogatšagwe wa ramolao bo bololotše tshedimošo ya mabapi le dipego tša bogodu bja tšhelete go tswa diakhaontong tša bahu. Motšotšise Martin Molokwane o boditše kgorosa kwa magiseterata wa Polokwane ka Limpopo gore molatofatswa wa bobedi Peter Kagash Nonyane o be a sa lokelwa ke go humana tšhelete go tswa akhaontong ya balapa la Mampuru bjale ka ge e se ramolao o ba moemedi. Kagash le Charlotte Tibane ba lebagane le ditatofatso tše lesomepedi tša tlaleletšo gomme seo se tliša palomoka ya ditatofatso kgatlhanong nabo go ya go tše lekgolo masomepedi tharo. Molokwane o re o be wa Tibana a fetišedi tše diranta tše dikete tša makgolo nne masome seswai šupa go tswa akhaontong ya Mampuru go ya Kagash Nonyane ya banka ya Capitec.
3: The stage for the alleged accused too should also have known that he is not entitled to

0: le so bene le metso se fela le bile o iri yela yalo se mpedi sa tete tola FM sha tswa tswa le bithavi show kwa 87.6 kwa 92.1 megahertz ke tswa FM top 30 ke masumetaro ga na pet morudu miss the weekend yo ikwa o gabiale imo maemong a bosumetaro thabo matlaba re impilo ya me motho lo renge o re yena o godile e bile a tlotlotse ba tswa le vuyo mokwena o mama Rebecca Malope ka malthaburela mmino wa gospel go tshedingwe tsa dikoshetselo renge ila re fa tsona Jesu wa makatsa impilo ya me ke lo re wa ikwa gabiale ngaphandle ke tshedingwe tsa dikoshetselo rena me o tumile ka tsona o kole ga maemong a bosumene champuru makenzo spafali cape town u kuthula maemong a bosumetlhano ntlonipho ungo wame ke tshitharo tshe re go file tsona tsa go fisha go tshe masumetharo ke na le tse paro ipsena ka tsona ba lorela hotela tle o tlang ka tlokomelo mo loreng hotel le gona o pula re ka ra go diela ya dinamela go diela re tlo felang re yole re le thola FM re le tlotloletsa gore ya wa lo tlang ka tlokomelo se ke la se a tsebe mo loreng a wa bolokega ke bolela jwalo ke bile tsha ke yona taba gore le tsatsi la le khono ke go tswere tirelo ya poloko ya magashi wa stisisela sa mongana lonene FM o lo re ba tsela faleka diveka Foster ma fo si chauke tirelo ya poloko e se re tshe ka kwa gola njaka jaka ka kwa gala ntlenyana ga lwe tshat mo loreng ya wa ba tsebega jwele ka o gashi ba ile magashi ka mo mongana lonene FM ba gaisha ne ba rena ka mo di tirelo ya poloko e tsene tike bo mo khotla petition wa tsa tembo baiskop makamo ga mo le di opere tsa ba bo Josh Rimani le bo penipeni bo beni maingane le ba bangwe ke yengwe lo rena mile e re go sha botlhoko kudu tlo pala rena try by force cha oke e ba gaisha mananeo a setso ebile le motho lo reng ba nama a tsweletsa setso le ditori go ba go no botsa o no bolela dinonwane go ba thiletse ba ga ba mongana lonene FM ba ipe ebile a ga xa gape le lengwe la go tuma timunzi tsa setsonga ba le ga xa gape le Quentin Baloyi re moya wa gagwe o name o robale ka khutjo a re feteleng ka mothetsa ra bua ka mora papatsa
1: re le boga go thiletse tobela FM ka wa re ga sna pelo sa gao
2: Nagana fela le fasile go lona o sa hwetse go sia le moya le fasile o sa gone go kwa kosha yo e ratago le fasile o ka sekwe go ditaba mo sa gone go kwa manka a lena no la mesong le bagashi ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a di ranta nagana fela Le fapa la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tseo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tlišwa go wena ke the National Association of Broadcasters
3: ke nna go ditswela ka spa etela le bokela go la spa gore boloke batšhene ka theko tša tlase ge o reka 1 kg stock country spirit tap ka 44.99 o boloka 15 rand fela le 500 gram rama original margarine brick ka 26.99 o boloka 10 rand dintswela ka digona bebekeleng a spa le dispaspa tše e kgethegileng pomana a lempopo go thoma ka di-22 September go fitlha ka di-6 October 2026 le setoko sa le gona
4: Guidelinetel Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Limpopo a na o kitukishitseng molokgotla petition wa kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka provinceng ya Limpopo mokgomagadi Nakedi Kekana o tla thankgola semmušo kgwedi ya dinamelwa o kgwedi ye ya diphalane ka la bobedi la tshela diphalane wa 2020 tshela e re a senyane mo mesong lepatlelong la sanfa mmasepaleng wa selegae wa belapela moeno wa lenyaga ke kgatelopele ya o ka gonafatša go tshepagala polokego go tswela pele le go kgona go reka ga tshepidišo ya dinamelwa bakgathatema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba belabela ba amengwa go ba gona a kere go tšea karolo ya modiro go wa go igetha wa go thagolwa kgwedi ya dinamelwa molaetsa wo o tlišwa go wena ke kgoro ya dinamelwa le poloko ya setšhaba ka province ya Limpopo go fetoša lepheto ditsela tše di šireleditšego di boloka maphelo.
5: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
6: ikwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
5: maemo a bolesomepedi go tša masometharo.

0: ke masopedi fela so masopedi so fela metso tsore jola o riela le somopedi o sa thetse thola FM chatwa tsi bale boithabisho gotlhe gotlhe mo le gona re le botlhe go ya go le theletsa ga go fetse 87.6 go tla 92.1 megahertz wa no www.tobelafm.co.za channel 815 DStv audio bouquet SABC plus app wa lo re download re fetse gona ye we kwa boga jwale Mastrata go tswa go motlana le re motseba ka tshedimo tsa dikosha tsa gagwe ya re bantibete bo matlhabirwa go se ka nakaone le re mo maemong a botselela maemong a bushupa go le LKG le rata go nya sepela fela le mahu are thando yini ke fela kere are le rato ke na re le rato ke le rato ganyago e mo maemong a bushupa 0620245208620245 ka pijana re ba feka rata e ke bidu ntle le se se ka ke ya bona e bile batho shetse ba thoma go le ja tobela FM mushate
1: Re bona
0: le kae?
1: Ke teng go le mpa mflora wa rape.
0: Tobela, re fa mangkara teke bile khone o direleng e?
1: Ba tswa ba tsena mo mananeng a baswa. Re le tsana tsena, a ba re mo tlhompho mosa, a re eng ke mosa. Ntse re le ntse re ke mokhala.
0: O jo kwa ka base. O jo kwa ka base.
1: Ke mananeng a mang ke tswa tsena mo ona.
0: Eh, o jo
1: ke re o re fo.
0: O jo kwa ka base re ntse ke mokhala be.
1: No, eh, o ke se ene a mo se pilar ma o mo tlhomo o bofe. Are eh, ba re ntse re itsure ke.
0: Ke le wile ga re ba ka re take.
1: Ba ka te fo.
0: Eh, ba tlo ba mo di ba re letloele mbaswa le manane wa bona, letloele o tsana tsana ka ra di di show di program tsa baswa, manane wa baswa le ska la tsana ba. Ka re take ke bi tsora zo. Zore te 060252. Tobel. Mushato mogolo ke bela le mangko ka ena.
2: Bola le mpo e phagola ka mphana ma matala.
0: Tobela re fa mang ka re tsake bidu dirile le khono.
2: Ke ka gore re se bana ba khone go gotse ba no tlapologa molaleng.
0: E bana, e bana.
2: Are ba se karate khubeng, are ba se karate khubeng.
0: Ha ke le go ile.
2: Mmotse
0: o. E re ke na me ke khalemela le nyatso, ke khalemela le nyatso ka karate khubeng ke le buile. Bana we, bana we, bana ba bona ma Afrika borwa wa memegwani wa se yona re khalemela nyalo. Karate khubeng tsara so, ba re le yo tlapologa go tlhemo. E go di bile motho ha se tsa tole madile wa tsa ba go ri bile ha se ene o thoma ga botse o thoma ya ntlwaneng ya go tshwala mare la mathoma a welela la o bedu e mana 0620252 tobel
1: parte
0: civi e le kaena
1: bona ga
0: ke bulela le mang go kae
1: ke yana ba go di tsama se tsamile
0: tobela le re fa mang ka tsa ke bidu dirile le khono
1: parte civi di fa ba go tsala every day tanke ba le go le ke wena wa re o khopela batho ba ba fa mara e di wa ba khale ba tse
0: ba no founa Ah, baby, le fast. I want to marry fam bana baba mo se baka. Le ska yo pela letse ni mo kuru mo thotse ne ka re di tlale meso a tsena ka ra eh manano eh a bunchuru ga ile wa bo ya tsena ka ra eh manano ka mo ha wa bana fam bana baba mo se baka ke re eh ba re fen chance. Ka thank you video. Tsara so. A go namela tukle bo ile. O tlo boletsa gape mthelechi ka mtso se mthalo re bile o iri yela ya pele 0620252 o ba ga jwa le bile o ka yo kitibela o tlagala la rena la Facebook at Thobela FM ya ka re bile di kwasha tse tlhano go kwasha efe le re go pula gore e mo maemong a pele mo bekeng ye go tse masobetsar ke kwasha ye efe le re go pula gore e mo maemong a pele go tse masobetsaro go Thobela FM thedi re tlo no fela ntse re fofela bona ka kwa gola wa talent ka kwa gola polokwane tshe sa nyama o tlo kwa rena le tsatsi la le khono le re lebeletse gona bolwetse ba kankere di tse di tiragalo tsa ka kwa ke tsedi fe fela ba jolo gona re ke ne mako fe ko she le re imo maemong a botlhano go tse masometharo Thobela FM top 30
3: maemo a botlhano go tse masometharo ja Thobela FM Pat Murudu go tse masometharo go Thobela FM

0: Maso pele di felem tsetse dibile o iri yele ya pele go di kwa tshe masome nne tselo di arale kwa di ale moyeng ka Afrika borwa kwa she mo maemeng a masome pedi kwa she ka one ka go tshofale go Uncle Waffles se pele fa le Royal Music ba re too cool mo go tswela FM top 30 go tshe masome tharo mo maemong a bone re shetse ka kwa tshe tharo ke tshe ifiko she le re go pula re mo maemong a pele 0860002452 tlo ba o le tshe ka emitlhano metsotso dibile o iri ya pele o ba jo ke timelo tlala la rena la Facebook at Tobel FM ya ka re bo tshe re ke kwa tshe felo re mo maemong a pele o kole gape kwa tshe ka one maemo a botlhano Makhazi Entertainment se pele fa le ba Sharp Mimi le Prince Benza ba re sana mare nanta tsekele hey be le le thabo be le mikiti go le tshile maba ene go nana di tlalemeso Makhazi ba ite tshile ka mogashong go nana la di tlalemeso molalo le thabo le join matato se pele fa le e ga go sesese hey hey hey hey hai boka ba re gaua ngwa ga batho ba modimo boka re gaola ngwa le mo re ga itswa ma supplier ka mo polokwane a bo tropeng ya polokwane a noeta a hoeletsa aya ka se shego hey hai polokwane be ye me ka mauto le tsatsi la mabane ye masopedi fela mtso tsodi bile o iri yela pele re fetela ka papa jo ke nya ka go tlhola ka kwa go la polokwane ka go talent rena ka sone se se faka di supplier ka se opose se fe tenga mo ke yawe
1: Tobele FM e tsibaga ka go ruta leleme, sejo, bukwa, le histori ya magoši. E tsibaga ka go thabiša ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobele FM ke mošate wa diyalemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo. Momo re tumisa morena
2: ke je sa di thonje di tang ka mo rutile sodi o re na ha ka mo ka le fasolotlhe South Africa e feta le fase ka tlhoriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
3: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
2: lentila modimo le ya re laya lentila modimo le ya re galeba le re se ke ra tshela naga ye ka madi ra fala ka madi ra tlotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
3: wena o dirang tsona tse tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
1: Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Aga nate gona re mo gatela pele fa reno Limpopo a na o itukišitše molekgotla phetišo wa kgoro ya dinamelwa le poloko ya setšhaba ka provinceng ya Limpopo. Mohumagadi Nakedi Kekana o tla thankgolola semmušo kgwedi ya dinamelwa ya kgweding ye ya diphalane ka labobedi la tshela diphalane ngwa 2020 tshela ka iri ya senyane mo mesong lepatlelong la dipapadi la Sanfa mmasepaleng wa selegae wa belabela moeno wa lenyaga ke wo ka kgatelopele ya o ka gonafatša go tshepagala polokego go tswela pele le go kgona go reka ga tshepidišo ya dinamelwa ba kgatha tema ka moka ba industry ye ya dinamelwa le batho ba belabela ba mengwa go ba karolo ya modiro wo wa go ikgetha wa go thankgola kgwedi ya dinamelwa molaetša wo o tliša o tla go wena ka kgoro ya dinamelwa le poloko ya setšhaba ka provinceng ya Limpopo go fetoša lephoto ditsela tše di šireletšego di boloka maphelo
4: Re leboga ge o theleditše Tobela FM ka gare ga senamelo sa

0: motlhatlhedi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: 87.692.1 ke mo le go gona ke mošate e botse bo le bithabišo tameng tameng ke le dumediša ke a lotšhea gotlhegotlhe mo sealemoya se se ka be se le fihlhela le le gona na ka le bitse ke nna offense wa go mojapelo e tla ba mang e tsena setlagolana sa batlhalerwa re kopane ga petšatšing la lehono nano la rena la mamorato a latin zone mo le re go tatela lehono re tlo ba re a tlhatlhatlha go pleišano ye le rego e mabapi le ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga kudu-kudu go bana ba marematlou ke a le dumediša le ge ka bakela mathomo theletša sealemoya se tseba gore wena re ya go amogela re a tseba gore a re tsamaye le no shire tsa mane mjo jo rena Miss Pro Promise Magwale mo le mjo jo petition ke Mr Isaac Masilu Mashila ka ga ke bolete le hona le bane le taba ya botlhoko kudu go ba rutwana ba mephato ka moka le tlhahlo bo le go itukisheletsa tsona ka tlhokomelo e kgethegile go kudu kudu go ba rutwana ba mphato wa mare matlo re ne go tsa gore ana bona ba itukisheletsa e tlhahlo bo tsa bona nna le gore re sentse betse bo gore di tlhahlo ga re thome go itukisheletsa tsona le tsa tipele ga di tlhahlo bo go nya ka pia ka anyo nako go boeletsa go botisa go sa kwishishi le go tseba gore o tshwanetse go dira eng gore o tsene ka phaposing ya tlhatlhobo o itukisedite re tlo boledišana le barutwana ba Gerson Ntshi Secondary School go kwa gore ba itukisedite bjang ba laola nako ya bona bjang le gore ke dilo dife tseo ba tshwanetsego go di ela tlhoko ge ba lebane le nako ya bona ya ditlhatlhobo ka re ntse re swere re boledišana le bona barutwana ba bamphato wa marematlo re tlo ba reakaretša barutwana ka moka ba mephato e fela re lebeletse kudu bamphato wa marematlo ke ge bona ditlhatlhobo tsa bona e le je le gore go kete botlhokwa kuduku do kwa tla kana la Facebook re ya botshela re ba rutana ba mephato ka moka di tlhahlobo di batametse ke eng seo se go thusa go kudu gore wena o gone go ithuta ana e ka ba o dira timetable ana e ka ba o ithuta le mogwera go ba ana o dira di summary go ba go boeletsa dipampire tsa galena re botse kwa tla keleng la rena la Facebook a wa ka ke ke shetse ke le boditse go tsetsa le hona ke tla ba go boletsa le bana ba sekolo sa Gerson and G Mathapo ke ne le bona ka fa a bona ba re tsebise gore bona ke bona bo mang ba tswa ba le kae ba dira mphato ka
2: Naka lena ke na plusa makati tebogo ke tswa sekolong sa Gerson Ntshiye ke dira mphato wa marematlo
3: ra le dumela batshelete batho ba FM ba bolela go mokena modlile simphe go tswa sekolong se se phagame go sa Gerson Ntshiye dira mphato wa marematlo
4: thobela wa bolela mokela mola masitshaba ke nna mwa wa barutwana ba go tswa Gerson Ntshiye ke dira mphato wa marematlo
5: thobela wa bolela mmoki malatsi mogoro ke tswa sekolong sa Gerson Ntshiye Secondary School ke dira mphato wa marematlo
6: thobela ka lena ke tla dofense ke nna ngwana mphato wa marematlo go tswa sekolong sa Gerson Ntshiye
7: thobela wa bolela mo ke yena make ko ketso ke dira mphato wa marematlo kwa Gerson Ntshiye
8: dumelang yo bolela go mo ke rra thabeng dikotelo morutwana wa mphato wa marematlo sekolong sa Gerson Ntshiye
1: ke leboga ba go rabaka ke ne go tsheba gore a nna lena le bona botlhoko ba go itukisheletsa ditlhatlhobo e le nako e jwa
4: o itukisheletsa e ka nako e go thusa go botlhoko kudu ka bakala gore go thusa go gona go bona dipotsetse le goreng di bothata go lutlhetsa le goreng o gona go bona gore o palelwa kae ga o palelwe kae so ge ba o lutlhetsa sa le ka pela o ba le o moya o ya fase o gona go shelwa ka mokgwa tshelo gore o tla ba o di lokisheditse
9: okay o itukisheta le tlhatlhobo e sale nako go thusa morutwana go kwishisa moshomo ga botse le go ba le nako ya go boeletsa gape go fokotsa kgatelelo le poifo ge le tjatsi la tlhatlhobo le batamela
7: ga o thoma ka pela o ba le nako ya go gona go kwishisa dilo ka moka le go lukisa mafokodi a gago se go thusa gape le gore o seke wa baka fatshe ga kgatelelo ka motsotso wa mafelelo
2: e thusa ka ge e go fa nako ya go ithuta di subject ka moka wa ba batla wa busheletsa wa revise
1: jalo ka ge letse ba gore ba rutwana ga ba ya go ithuta gantši ba itukisheletsa ditlhatlhobo tsa bona ba beakane dilo tse le gore di fapafapane ba bangwe ba dira di-study timetable ba bangwe ke ba le gorego ba busheletsa dipampiri tsa gale jalo ke nyako tseba gore ge shete re na le morutwana a nyaka go dira timetable ya go ithuta ke dilo dife tse le gorego a tshwanetse go di ela tlhoko
9: morutwana o tshwanetse go tlhoma nako ya go ithuta yeo ba rekeng go ithuta yeo e lekanetsego a nea dithuto tse boima nako ye ntšhi gape o tshwanetse go akaretsa dinako tsa go khutsa le go phetha dithuto
3: o swanela ke go fa dithuto tsa gagwe ka moka nako ya go lekane e se go tshete wa diratago o swanela ke go ba dithuto tse boima ka nako yo monagano o šomago ga botsa
6: o swanetše go dira timetable yeo a e kgonago yeo e setlego ya kgona go mošitiša go dira dilo tše dintši o swanetše go akaretša dinako tša go khutša go ja le go robala ka gobane mmele le monagano di nyaka go khutša ge morutwana a kgone go ithuta gabotse
1: jwale areng ka motlhakoreng la lena ke nyako tsebo gore ka ge lena šitše ke bolela lena le le barutwana ba mphato wa marematlong lena le itukišeditše jwang ke nyaka go kwa go tswa go lena mongwe le o mongwe ke a tsebo gore ka mokgwa le itukišitšeng a se mole gore go a tshwana ke nyako tsebo gore lena le itukišeditše jwang ditlhatlhobo tse le rong le ya go dingwala
4: nna ge ke itukišetse ke tsa dintlha tse gore di bothata goba ke tse ditelele ka di kaonafatsa ka di gore re be tse bonolo ge ke fatsa go dira tse bonolo mola ke di dira godimo ga mind map map wa monagano ke di bja ka ditlhopha tsa go fapafapana go tloa go ya bothata go ya go e le goreng e bonolo ge ke fatsa go dira seo seo se tlo kgona go nthuša goreng ke thome ka sefe ke feleletse ka sefe
3: nna yena ke ithuta ka go tlhalosa ka mantšu a ka ka dira di-summary e ke dira di-summary ka fetsa karaba le dipampiri tsa gale
7: nna ga ke itukišetša ke tšea baratho ba ka ba babedi ba bannyane ka ba tlhalosetša dilo tšeo ke di badilege ka mokgwa nna ke di kwešišago ka gona ka re ke bona go le botlhokwa gore o tlhalose dilo tseo ithutileng tsona ka maintšu a gago e letša gore wa kwešiša e seng gore o di o nyaka go tseba gore go bolelwa kae wa kwešiša lelo ka moka
2: nna ke tlhalosetša motho o mongwe seo ke se badilego ka mantšu a ka ka tsela yeo ke kwešišitšego ka gona ka ba ka lebelela di-video tša go bolela ka karolo yeo ke e badilego
6: mokgwa o ke bona o thuša ke go kwešiša seo o ithutago sona pele o ka leka go se gopola ke seo ke se šomišago ke šomiša timetable le ke arologantšha nako ye ke e bego le yona ye šetšego for dithuto tše lengwe tše dingwe gore ke seke ka tla ka ba le kgatelelo ya monagano
5: nna ge ke ithuta ke dira lenaneo le nka balago ka lona gomme di-subject tše di beng bothata go nna ka ya ka botšiša barutiši bao ba nrutago tsona gomme ka botšiša le barutwana ka nna ka gore nako ye nngwe ke kwešiša barutwana ka nna kudu go feta barutiši ka ge e le dithaka tšaka
8: nna ke ngwala dintlha ka mantšu a ka ka thala dimepe tša monagano ka ba ka e tloetša ka dipotšišo gore ke thušege kudu
1: jale ke nyako tseba gore ke mekgwa efe ya go ithuta e le gore go lena le nagana gore e ka thuša barutwana gore ba khwešiše seo ba ithutago ka sona gore ba se ka be batla ba lebala
3: gantši barutwana ba gomola nna kere ba se ka gomola ba botšiše barutiši ba bona goba ba dira ditlhopha ka bong ba tlhalosetšane moo ba kwešišago le moo ba sa kwešišeng
2: nna ke bona go lebelela di-video YouTube tšeo di tlhalosago dikarolo tšeo ba sa di kwešišego ga bonolo
1: jale lena ge le lebeletše barutwana ba mephatwa ka moka ba ka dira eng ge ba lemoga gore a ba kwešiše karolo ye nngwe mo mošomong ya bona
4: ge ba sa kwešiše gantši rena re na le letšhogo ane ge re e ba le letšhogo mowe e direla gore re se ka kgona go tlo botšha barutiši ba rena gore re lekga kae ga re lekge kae ge ba o na le letšhogo o swanetše gore motlheng ya le gono re bereka ka thekenoloji so o ka yang di-chat GPT di-google di-gemini mo o ka humanagong dikaraba tse dipotšo tše gore wa di tlhoka
8: okay barutwana ba swanetše go gopela thušo go barutiši ba gwera goba batho ba bangwe bao ba kwešišago karolo yogo fetiša bona
1: bele lena ke nyako tseba morugone morutwana mongwe wa rena fa o boletše ka selo se sengwe se botlhokwa kudu-kudu o boletše ka kgatelelo ya monagano ge lebeletše kudu bana ba mphato wa marematlo ke ba le rogo le ka fatshe ga kgatelelo ya monagano ye ntšhi kudu re lebeletše dinako tse le rogo le ya ka tsona sekolong dinako tse le gore lešhala ka tsona sekolong mebereko e le gore go ba lefa yona kgafetša-kgafetša ge ke lebeletše mo mafelelong a beke lena ga le fetle kwa sekolong ka la botlhano le sa tswela pele kwa sekolong o ba o fitlha ka la morena la bona tswela pele la sekolong gape ka mošupologo jalo ke nyako tsebang gore ana lena le tshwaragane jwang go ba le le humana thuso ya mohuta mang go fenya gatelelo ya monagane le re go lelebane le yona go ba ke eng ntho le re go la e dira gore le gone go efoga go ba le gatelelo ya monagane go ba e ka ba sekolo sa lena se di thusa ka eng gore le efoge go ba le gatelelo ya monagane
7: sekolong sa rena ba re fa nako ya go ikhutsa ganchi ba tlotleletsa gore re ikhutse ge re le ga re ikhutse re tsoge e ba gona re lebelela dilo tsa sekolo ka go bane ge re ka lebelela dilo tse e le goreng di a re lapisa ke mo e le gore re toba le gatelelo ya monagano kudu re seka ipha pressure kudu re bale le nako ya go khutsa gore re efoge gatelelo eo ya monagano
4: batho ba bantšhi ba na le di-beliefs tša go fapafapana ge ba wena o tshepa go modimo o ka kgopela modimo gore a go thuša a be le wena kwa sekolong sa rena le barutiši ba le goreng ba re thuša ba re rapelela ebile ba re fa le mantšhe go tswa ka bebeleng ya ba re fa mantšhe go tswa ka bebeleng re kgona go theoša moya wa rena fase ka baka la gore modimo o nane le rena
1: e re ke ko go barutwana ba bangwe gore bona ba nagane
2: re kgwetša thušo go tswa batswadi ba rena bao ba ba sa re fe go mushumo ye mintsi ka gae ka ge ba bona gore a re nena go ya go itjea ba re fa ba ngwago ba ngwaga ka moka ba siridishe mushumo gore gono focusa go dithuto tsa rena
3: sekolong sa rena ba ruta go tloga ka 7 go fitla ka 4 ge re shala bošego ga ba rute e re thuša gore re kgone go efoga gatelelo ya monagano ka ge go sena bothuša a re rutago re ka bala go bara re a khutsa
1: Jwele go boeletsa le go dirisa dipampiri tša ditlhatlhobo tša mengwaga e fetilego go ka thuša bjang ge morutiši a tšhita itokiše tša ditlhatlhobo tša gage
4: ge ba o dirisa dipampiri tša kgale o kgona go bona sebopego le ka mokgwa batlhatlhobi ba tlhatlhobago ka gona matlakalapotšhi ya gona
9: go dirisa dipampiri tša mengwaga ya go feta go thuša morutwana go tlwaela mohuta wa dipotšišo tšeo di botšišwago ka gare ga dipampiri gape le gore go nyakega gore di arabiwe bjang
7: gape di go thuša gore o tseba gore o sokola kae ga o sokole kae ka ge ntse o dirisa matlakalapotšišo a a fetilego wa bona gore ke di fetse e le goreng ga o di kgone ke di fetse e le gore wa di kgoma gomme wa kgona go lebelela tsona kudu
5: go dirisa dipampiri tša ditlhatlhobo tša mengwaga ya go feta go thuša morutwana go bona sebopego sa letlakala potšišo se go tlwaetša le ka mokgwa o ba dirišago le go seta gape o kgona go go bontšha gore o tlogetse kae dikarolo dife tša dithuto ebile go dirisa ditlakalapotšišo tša go feta o kgona go tseba mokgwa woo batlhatlhobi ba tlhatlhobago ka gona
1: pele re ka tswela pele nna le bagora baka dikgwetlho tsona e sa le tše dintšhi kudu ditaba tsona e sa le tše dintšhi kudu-kudu e fela pele re ka tswela pele tlang re fetelengka mo

dumela motshele tshiwa thobela FM dumela ka ile ka emo le go re ra go fithelela tla be le rena ke nako ela ya gore re tle re ipsine nako ela bo ile tile sa le boetsa a si fithile nako ya mabaleng a dipapadi re gorogile ka nete ka dipapadi tse di fapane go tselo gore re tle ipsina na le wena motshele tshi ke go amogela le go lotsha e bile ke thoma ka o leboga ba dirishane mo ka nna mola wa sa ba dutse ba go swere ka mananego a thobela FM a go fapa fapana ke leboga le ditaba tse le gore ba fetse gore ba lela tsona le wena kgadi ya moletlane ke go leboge motheletši ke gona ge re tsene ka sona sepogo se nna leina laka ke nna Vicky Sija wa ga moletša ga ke teye ke na le motsweletši wa ka ke yena Nicole wa ga maimela yo le gore o na le nna ka fa dilo ka moka dieme ga botse re na le motsweletši mogolo wa rena ke yena Isaac wa ga mašila motheletši tla re ipsine tla ke go botse go reka ba e le gore re di swere ka sepogo se sefe wa tseba re tshwere dinkgwete bontši fa ke tse e le gore tlo ipsina ka tsona ka baka la gore ke lebeletse fale ke bona le motsweletši story se sa papadi ya netball sa Proteas Warriors ke se rata kudu-kudu tse ba tso di dira ka kua nageng ya Kenya ke tloga ke di rata kudu-kudu ebile re a tseba le gore mošomo wa bona o ba o dirilego namile ebile o ba fitlhiša go ya dipapading tša sebena sa lefase tša netball tša ngwaga wa 2027 tšeo tla ba go dira lokelwa ka kua Australia gona ka kua Sydney motheletši ke tše dingwe tše e le gore o tlo tla o itatsa menwana ka tsona ebile ke sa le gona fa go tsa netball ka gešetse ke thomile ka tsona re tlo dišana gape le mohlatlhi wa setlhopha sa UJ ke University of Johannesburg wa gopola dipapadi tšela tša 2026 varsity sports netball le tsona ke tše e le gore dibedi ya godimo lefase la mathomo ba e dirile taba e le ge ba fediša tlala ye le gore sa le ba tshwara nako e telele e le ge ba fenya bašireletši ba sefoka tše dingwe tše e le gore di gona ke ka molago tša matswele re tla boledišana fa le champ dongolo lena tla boledišana le ena re kwele gore na e ka ba le gore ba re swaretše eng gape go na le ditaba tšela tša go amana le dipapadi tša under 15 tša Africa Borwa tša baseball gona ka kua Mexico ke mo e leng gore di gare di a kgatlhampana e sa le go tloga ka tšatši lela la masomepedi5 godi ya September re tla boledišana fa le ena Thabang Letswalo bele ka motlhatlhi wa setlhopha se sa Africa Borwa ebile ke bone fale ke be ke gare ke ba šetše morago motsweletši o na le papadi ye ngwe e leng gore ba šašharilwe ke setlhopha sa Czech Republic tše dingwe motsheletši go tša papadi ya kgwele ya maoto gape re tla re lebelela ditaba tšela tša go amana le dipapadi tša Motsepe School Championship mo wa tseba le gona ke mo le gore ke kwa bose ebile ke bone fa ba bangwe ba ditsebi mo ditabeng tša papadi ya kgwele ya maoto ba kgwathile temana ye ngwe e le gore le nna fela in

ntoma in loma loma ka mo gare ka fa go tsa tsetse bile gore nna ntla yere tla e tlabyang e fela le a tseba ba thitse ke fela ke ibolela ke re wa tseba ge re be re fela re sepela re ya mafelong a fa fa bana o kobana re bona batswa di ba bangwe ba tlile ba tlo support a go thega bana ba bona go bona te fatsa go dilo ka moka di sepela ga botse bele ge le rena bana ba rena ba tlhoka thego yeo magagesho ke kwele fa o na lo mongwe wa ba raliki maloba ke na surprise wa ga mriri o kgwathile yona ntla yena ye re ba bolela mo di papa dintjela tsa game tsepe champs a laetsa fa le gore wa tseba go botlhokwa kudukudu gore batswa di le bona ba tsene fase ba thege bana ba bona be ke a ofeta ke be ke ile di parishanong tse dingwe gona ka fa sekolong sa Northern Academy tsa tlo molekwa ke bone fa le batswadi ba bangwe ba tlile ka mengwaga e la ka fase ga ya e lesometi go iša go ye lesometlhano go thoma go ralo ka bale ba mengwaga ka fase ga e lesomesupa go iša go ye lesomeseswai ke bone fa le letsatsi la go latela batswadi ba sego le bona bana bana bale ke ba nyaka thego ya rena re ba thege pelo ke ipotsise le gore na wena ge ngwana gago a le ka fase ga mengwaga e lesomeseswai ga e ya dipapading o sa mošhale morago go ya go mothega e fela setlhopha sa Orlando Pirates Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns ge se ya o raloka wa ya wa bathega ola ngwana gago wa mothego ra ke ba bagolo ba tla kgona go sepela ba le ba bangwe ba lo yang ba thega bona sa bagolo motheletse tamana ye wa rieng re itlhokomeleng re shale morago re beletse fa le Central University of Technology ye le gore e tlatla e tshwara lebelo le la ba le bitsa gore ke alumni race re tla re le tshana le bona gona fa o le gona re tla re kwele gore na ditaba di o go re tletse mara go re batse ba re a falala re le bibi re bose pele e tla o be le rena mothilo thobela FM se ka le bala gore go sa sa ke le tjaji le le gore le beletse setlhopha sa Africa bora sa kgole ya maoto ba fana ba fana ke kwile fana gore motlhatlhipitse mosimane re ka bona a dirile diphetogo tse dintšhinyana go setlhopha se le gore se tlabe se ralo ka tjajing la go sasa gape ke na le dikgokagano fa le ke tsa go kgokagana le bona ke kwile gore na go diragala eng bjale ke tlo tla le ja gona fa o ke le fa sebaka motheletse re tle re bolelele ka bafana bafana metsetse ke le some le mene go tswa go iriela ya boraro motsweletse ke nyaka gore nke ke ba dudise fase ka sengwenyana fa gore tla re kgone go ipsina le go feta re lebeletse molene go nona le la rena la mabaleng a dipapa di motheletse tla ke bona ba re ke mama song.

0: e gokaganya le rena ka WhatsApp go 0718959302.
1: Oh yeah. Hey. A go leta ba le go feko sa simo teleteam.
2: Go tsoka DRC. Ke go tsela mbili ya bo. Ke di mo di go sa go tsho album ya di hlabile ke Tabuli Tabuli. Rochiro. Arhoe na ri imande.

0: Afrika Borwa e ba sharp. Biala ga se ba batho ba o ba le go katla sa mengwaga e 18.
1: Ka tlwaelo, o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso. Lehono, ra beile pele. SAB, ka tirisano le lekgotla la taolo ya biala ka Limpopo, e nyaka gore ma Afrika Borwa a kwešiše gore go nwa ka maikarabelo ga se molaetša fela. Ke boikgafo bja rena. SAB Sharp. Go inela gona.

0: Afrika ya dinaledi kamo kiwela hotobela ephemera ipsida vanna we Ramzani Remi Mtoro Ongala Gutswa ka DRC na kereng Gutswelegeng ya Tanzania yo tla ke be ke sa phosa kudu mo teleje ke ke DRC ka ba kala hore na ge ya DRC ke mo ile gore Remi Ongala o belegetswe gona ga botse botse yena o belegetswe DRC le ge ile hore e felele ditse ile modidi wa nana wa naga ya Tanzania seleruri Abele kwa ngwagwe kwa sekete magolo sinyane masume ne shupa a tlokofala ka letšatši la lesome haro kgweding ya December ngwagwe kwa kete pedi lesome ga botsebotse yana o tswa DRC ga tla ya nageng ya Tanzania Dar es Salaam e beele ka ngwagwe kwa sekete magolo sinyane masume shupa seswai 1978 ke moka gona fao a fitlha a tsenelela setlhopha ba se bitša gore ke Orchestra Makasi yona we nako yeo se be se tlhakantšha badudi ba Tanzania hlogo Afrika senela se tla passa orchestra makasi ba monna DRC a tawopelelerina me kamara go nyana se tlhopa sa gagwe gana fawe kana genya a DRC go ba kre kana genya Tanzania ke re se tla tla se bitswa orchestra super matimila ya be le gore e bile yena ke moeta pele wa sona kiena mohlami wa mino wa go bitswa ubongo ka Tanzania ba pshata ka ubongo magare ka bibino wa bona kona ka fala na ga Tanzania mohlami motli ka mino wo we a bona mangresi Ramazani Remi Mtoro Ongala au ba nwe kona le sereto se sengwe sa bangna bana sa the people's point ya sa the people's point Mzwakhe Mbuli senale Remi Ongala kagare ya motiyom genka go botsa nnete o dilo go tlhokofala gona ka nageng yone ela ya Tanzania leina la gagwe la kalata la kgoboketswa mmogo le a mangwe a makaone kaone kaone kaone go Hall of Fame goba re ke bone fa ya Hall of Fame a gana ka fale nageng ya Tanzania ka ngwaga ketepedi le somepedi e le go bontsha gore a ba kwetsa le sefoka sa go bitswa Hall of Fame Trophy go bontsha gore ka nnete e be le sekgwarekgware sa koša o ile a ka re go wena mogaga molao mongwe wa gago wa koša o ko o ratago kudu dipenda roho wa itseba koša eo ya gagwe ya ngwaga seketemagolo senyane masome seso a e senyane 1989 gale kudu koša eo a bona taba ke kopantšhitše ka mogala le monna shubare ke professor mahlaela nna lena le gong le re mmitša gore ke radikomikana monna yo ere ka motabiše pele mahlaela madubešao ke go tama le go amogela lenaneong le la Afrika ya dinaledi ka mokibelo
1: thobela morena mogaši morena bake ke dumediše le batsweletši ba lenaneo ka moka le bagaši batsweletši ka magoši le mangaka ba letsatši le le Afrika de
0: monna wena professor mahlaela o tswakatswakantšha meriana wa dia ditaba tse dingwe tse e leng gore batho ba be ba sa di emela wa dira moriana o mongwe wa ditaba tša go tsošološa banna le basadi ka malapeng wa gore motho ga o nwele gona bjalo a loke gona bjalo he mahlaela nko gore botsena mona o di ile nna mone e ya
1: mogaši ka go gona go sepela le gona ba re thuto a e fele ya ke kopane le mogalo o mongwe wa o tsofala ebeke kgwedi e le fetileng
0: aha
1: ke kopane le mogala jola nke ke ikwa ba re mogala jo o di tswakanya o di tswakanya o di tswakanya o di tswakanya gomme le nna ke re ke ya gona a ya go ene ke fitlha ke re mogala jole gape ke na le batho ba bantšhi ba ntshepileo ka phekweng
0: kaile
1: nka ba pholotša jwang a re aowa o dira eng ke a mmotsa ke re a wona ke di a 7 days ya nega ke dinela ka mo metsi ke kujeke
0: ya
1: mmm bo le mola ka re di a bola mola e be gona ke thoma ngo go di bia ka kwa potong ke di fujenyana ga nyane ga nyane ke se ke di bi di sheka matla
0: di
1: bi sheka go tsara no a re be re ka mkhowe
0: mmm
1: se ka bo khaole ka mo khao e tlo ba go na ba le go na ba e bile
0: ha
1: se mo fa go na e bile hey
0: o loka gona bjale
1: o tsena ke malo po gona bjale
0: eh banna we
1: e sore pe ke o mora ke se
0: mogolo a ka ge banna le basadi ba go kwa wena o riale Nabile Batse ba gore ba tla le bakae gore ba tle ba hwetse thuso nna re no lebogela fela gore professor Mahlaela o tla fano moyeng wa rena wa thobela FM ka manane a go fapafapana wa tla wa fahlosa batheletši ba ba rena ba kudu bao ba sa itshepile go bongaka bja setso a gona tša bangwanešo a re gatele pele ka tše dingwe tša ditaba profo go na le taba ye nngwe ya ka mo malapeng yeo e lego gore e na le go tshwenya dikgaetšedi tša rena e na le go tshwenya le masogana ge ba gola kra re gola go tswa ka malapeng go na le taba engwe re a e duma man re nyaka o tlo tsoga re ipona re nyetse goba re nyetswe ke moka gwa tla gwa no sebe ka mokgwa e leng gore motho o ba naganne ka gona ba bangwe goge re ka tabeng yone e bjale ba itshepile bongaka bja setso gore ei ba hwetse ba lekane goba motlhomong ba dulele ke ba lekane prof le ka reng ka tabengwe
1: re na le ditago la mogashe tsa go lebelela taba tja batho ba go sokolola ba lekane ka gore ba bangwe ba sokolola ba lekane e le taba ya gore ka mogare ga lapa le go ne madi mabe
0: ya
1: a ba boniwe ka ba botse ba tlhapa re ne botho ka mokatje bane ba ga botse ga e re ka thukong ya gore masogana a nyale basadi go apala gore ba o ba apara le bona ba ba gwetsa mara go gana wa gore e be motho wa gage mao bana ba gage a ya ge lena mosi a ka ba le bana mao bana kwa mao bana kwa mao bana kwa mara gore bana ba ba kgobokane ya gana so re a lebelela efe go na le moya go phatlhala jang lapa leo gore se ka kgomagana gore ke ena nnoši se mošhetse morago e ka ba sebata e ka ba eng ka no ba meriti gore e no ba yena ka gore o mongwe le be ena serfa yena ka bo yena a ka kgona go sebele kgotlele mo pelong gore a no ba le motho a dule le ena a feleje le mmeja gore go na le setilwa
0: ya ne
1: so re kgona go lokisa yena taba e ya setinwa e tloge mo wena efe go na le seo ba se roleng mo mmeleng le sona ra se tlotsa efe ke moleko wa lapa o ba tshwereng ka lapa ka moka masogana le magaribe re tshwantse re lo lona ka lapa efe mokgekolo o tsa le gona motswadi re tlo lebelela go thoma ka moko motswading efe di ka mo motseng re ntshe ntwe ka mo motseng bana bao ba nyalwe ka moka
0: ya
1: Nabile efe ke ena mo mmeleng o nyaka go tlhapisiwa re le bafo ya matlhatsi ya go o mo diela matlhatsi a gagwe a bo yena a gabo re a buse efe a kobile efe a na matlhatsi totally re mo lokisetsa matlhatsi Nabile o tlo nyala o tlo nyalwa
0: ao banna we nna nkane tabela e tloga e hlakile motlhompheri gape Namile re ya bona gore ya no professor Mahlaela ke mowe
1: polo e le go gona
0: motlhompheri a re tswele pele ka lebaka la gore ai tjaga Mahlaela ga di fele le kgone re rute prof o theleditse ke ba latedi ba gago o theleditse ke balwetse ba gago o theleditse ke ba bangwe ba bongaka bjo bja setso ba sa bo kwešišego gabotse prof ke ka lebaka lang gore ke ka lebaka lang go le bohlokwa gore motho a ka fela a ya ngakeng go ya go hlola fela le ge e le gore a ya suru wa botse o na le bothata go no ya fela go ya go tlhola re ko bona professor Mahlaela a no ntaola a do di tshola ntaola fela le ke ke sna mathata he kuri taba e ke ka le bakaleng so ji dire
1: taba ya go ya nga ke go tlhola mogashi nna ke re go eta ba di mopedi o mo seng mo ba di mo bana re go re bontsha ditaba
0: yeah
1: ka ditoro
0: ja go
1: ela a re di tsheli tlhoko
0: Aha.
1: Para ho ka ya ga matlhaela wa fika wa tlhola.
0: Mm.
1: Go bona o tsho no man, ba di mba go nining ba bo ntse toro.
0: Eh.
1: Ba di mba go nining ba bo ntse toro.
0: Yeah.
1: Ba re o di mphaso.
0: Oh.
1: Ke ntse ba ja pudi e ntsu. O bo ntse ba tsa gore ka moya tsantsho go di abiwe khomo. Ke bile le ne koloto ba re go kwale na ha tlhabishiwa.
0: E kwa, e kwa, e kwa, e kwa.
1: La bona.
0: E kwa.
1: So bunga ka ba tsitso magadi
0: ya
1: o bona o bontsha kona o khona o bontsha motho tsela ya bophelo gore motho sonke a phele jwa
0: ya ne
1: ya ba le ya sedimo ye ya tsela ka gore if ne sa phele no go le batho ne ba ka sekoloti batho ba sepijing di gomu masika go jentsi o kolota le speaker wa le dia le speaker o me o khumane chelete ntshintshi promotion e kgolo go offer promotion ka bakala hore go nya ke ga hore o tie chelete o reke le speaker ma speaker a mabedi a mararo ka gae
0: e ke go kwa
1: wena wa me makala fela o dilo tsa di tsamaya ga o se o na le chelete ma fela ke go chelete le go no nya mara ya no tsipira ka mo wa tlo o le ka ke ba ka gore ba o file chelete ntshi ya hore o ya ka la teng le wena o tsi dilise le rena o re a peshe ka kwa
0: Prof, na ke go kwela wa le swa re fetse ka taba shi ba ke kole le bakhalabe ga ishi ta le ba swana kwengwe maoto ke botata le dingaka tsa sekgwa ke fela ke kwa tse o ke ba go le tsona fa dina le go bolela ka maoto ka maoto ka maoto you tla le na ka bo ka ka mo se tsone sa sa bo rena le fela le bolela le re batho ba ga tishwa go diagala prof go diagala ka maoto e le tlhoba boroko ka mogwao
1: mogashing a ke bolela gore tsa o ga tishwa ke change ka maatla tsa o fodisa di a tlhokega ke nnete bontshe go ithutela bongaka gore go ithutela kalafo tse tsa go gatisa tse e ka re sekolo sa gona se eta pele kudu
0: that's
1: why le bona batho bontshe ba tlhoja dingaka tsa go alafa maoto di a balega tsa go tseba ka maoto ka gore le bona maoto ka nnete motho a re ka mo gare ka mo o kitimaselo ka mo ka gare ga leeto la motho le kitimaselo leoto le tswa kgala le tswa leiso mafelelong le tshintse le kgala mo mosele o motho leoto ke le le ntsho leoto la gagwe le leoto la noga kapa la kwena a mangwane o tswa metsi a mangwane o roroga fela o mangwe ga a roroga mara ga o le tshwara o tshwa batho wa lla mara ga matlhaela ba fola mogashe ya ra fodisa maoto a majwalo tsomaana ka mo ditaoleng pele ra lebelela gore moleko o betileng mo go a kae e ka ba maoto a ke a badimo se ne a badimo ra mo passage ka moleka mo o tshwasa wena ga re o setsetlhaa wa o tshwasa kwa wa fola mara e ditaba tsa gore e no ba malwetse ka gore malwetse le ona a gona re tlo bo malapa e fe ke moleko re tlo ba le moleko o o tosa moleko o motho a kgone go fola
0: Prof Mahlaela go fitlha gona fa ngwane sho a re gomele ditaba tsa rena re re Professor Mahlaela ke moelo wa gago ke mowe pholo e le gona na re tloga re leboga kudu go boledišana le wena bosegong bja le gone prof le go tšagala kae motlhomphegi ka matšatši afe
1: mogashe le kgono e le mokibelo ka tsela ye ke ka mo Johana sepeke ke sa betha taola le gona jale ke beta taola ka mo toropokgolo ya Johannesburg ka mo Christy building ke Sambro house number 25 Sambro house ke mokibelo mongwe le mongwe go gona mo Johannesburg ka kwa Hammanskraal ke Sunday mola Surumane mo change spot ya Surumane go na le body wa ngwala Professor Mahlaela o me relevant le change spot ke Sondaga o thoma ka 7 a tshesha ka 5 na Monday wo wa 5 wo re tlo ba re le mola kwa Mohlanga ko vezu kutle kwa Ndebele ka mora wa phola molo tla ba re le gona fana go ba ba mbonane mo tshilo ya bona ke mo re ba ngona le ba ne le dzali tosi kwa Ndebele ka Monday ya di 5 Monday wa di 12 tla ba re kole nyenye le nyenye ke Monday wa di 12 za nini mola Apollo Street 873 Apollo Street kole nyenye between stadium and total crash ke ba nini fao ka di 12 kala bobedi e nngwe le nngwe re mola Beaufort Beaufort Mareseleng Mareseleng Beaufort re mola Gauselima Gabotja Gauselima Gabotja ke mo re bang gona mola Beaufort kala boraro e sale Polokwane mola Dale Street Polokwane Dale Street House number 94 Gauselima Spa Society Center and then ke tsara fa dira pa ja khale ja magoa leading ke DJ shopping center house number 94 ke laboraro engwe le ngwe ko tshongwane ro ba tshongwane marikana tshongwane marikana tshongwane 2 ro ba gona ke labone engwe le ngwe re no ba gona tshongwane 2 mo tsileng ya ya marketing o ra le body ya ngwala professor Mahlala ka go sole molwa a ra dira ke labotsano e sa le ka gae mola Zebedera Rama Makweng Zebedera Rama Makweng ka gae mo khone ya dira pa tsa nkhona bona le motshop e bile e khona ya dira pa ro gona distributor ya o ya ka gae nomoro ja rena ke tshe 076 51 2 2 2 5 7
0: Professor Mahlala nna re lebogile gone e shoti taba ka moka mo challenge witse ka sebe ke a leboga hle.
1: O le moga nna moga.
0: Ahe, Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabi show. Le bana se bona go sela se re ke bitse tsama sebe pedi tsharo go ikala iri nya se swae ka iri ya se swae. Hey, mabalo imabitsela o tlhore balla ditaba ka botlalo tsa iri ya se swae. Ya be ile gore e bile nna le wena re tsaba re tsena go tsena tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba mino. Motheletse re go go botsa ke lebogela theletse ya gago. Nna le lela Africa ya dinaledi more raloka go mino wa continent ya Africa. Le go botsa ka dinaga le ba opedi ba dinaga tsewe. A go go botsa nnete lena le thego le theletse ka lebakala gago. E re go botsa re ya kai khere tloga fa na ga e gona mo tsebisa tsheke Nairobi re le ba Kenya hey re khwetsa mang re fika Kenya bona le se opedi sisi DO Misiani ba micha gore ke Daniel Owino Misiani mo tshwele ngore ga tla sala dula kana geng ya Kenya ga tla sala dula na geng ya Kenya o ba itswa a le Tanzania ke go boditse a sa gale ke feditse go bolela ka Remy Ongala gore yena ga tla sala a dula na geng ya Tanzania o ba a itswa a dula la ruri fao e ba gagabo o ba itswa a le DRC o ba itswa a le DRC o be le go DRC a golela DRC ya ka 1978 ana matloga ka le bakala ditaba tsa mmino a udula Tanzania a tsena le setlhopha se sengwe sa mmino Tanzania a ba modudi wa selururi wa naga ya Tanzania ke bolela ka Remy Ongala bjale re na le mo Tanzania o mongwe shu yena o tlogile ga gabo Tanzania a tloga ke bolela ka mang Daniel Owino Misiani a tloga Tanzania yena re wa tseba keng ke a tloga ko dula Kenya East Africa ya Africa a dula Kenya Dio Misiani ko channete se kwarisa ko sha e ko bo tshefa ga fika Tanzania go bile le se tlhopa sa go biswa gore ke Shirati Jazz Band ya Shirati Jazz Band afika se tlhopa se a sieta pele ka Kenya ka mogobo ke ra kana ganya Kenya ka mogo ba be go ba marata ka gona ba ba mmitsa the king of history na ganya o ya Kenya e bile ka go le lengwe ba ba mmitsa gape gore ke the grandfather of benga music mino wa benga go we ele go gore ge re bolela ka Dio Messiane o ile a fitlha a ba bontsha ona ga botse mmino wa benga a ba thwadi ya ona a hweditse e le mohuta wa bona ba mmino wa benga ka nageng ya Kenya magareng ga mebino e mengwe ya bona a ba sekgwarisa ona ke bolela ka mang ke bolela ka Daniel Owino Messiane go tswa nageng ya Tanzania ga botsebotse a feleletsa e le modudi wa naga ya Kenya nka go botsa se sengwe gape ka Benga Music hey e re ke tlo go botsa sona ka morago ga ge ke go tsietse ko shashi Daniel Owino Messiane una le Shirati Jazz Band. The Benga Music Pioneer. The Benga Music Maestro. Naginya Keyu. Ugudira gale sa kosa Rosa Akof. Kuchu albamu nja kubichwa The Best of Benga. From the West of Keyu.

dikhaya dinale dikagare ga sealo moya sa ga go metsetso ile le sometsela ka bona o ga iri yes swai go tele jamake be a lo tlo tele jamake a tlo butisha butisha ka bona o ga fa atla pala

0: 6 morashwa Motobel FM.
1: Ah dina lo go no ja mabele. Ah tshi, ndi a tsena. Ere ke tshebu tshele jo fello for the 12 FM shate. Tobel. Malo ya, ke buletse ka lejile mabele ke di bona o rai man. Di tsene ka molosa sa sona o ya ka ona. Yeah. Ah di tsene ka motsweji. Kae kwa go ri bela gona a tshi. Kwa shisha. O thata o wima a go letaba metso tso shile ke masome a mabedi fela re lebele e ringela ke ya bole some go thobela FM ke ya ka mo ge ke bomo ke go goga ka magala a ile gore wena wa gethile dula fela fa o ska ya felo hle
2: Baswari ba di police ba clientele ba ba botega go ba hwetsa clientele royalty mahala o hwetsa dipolokelo tsa kgwedi le kgwedi le diphokoletso godimo ga moo o na le sebaka sa go thopa karolo ya 10 million rand a kgwedi le kgwedi ditaba tse di kgatlhisago clientele royalty e go fa mokotlana wa 2.5 kg wa bupe go tswa lebenkeleng la Pick n Pay ka 10 rand a kgwedi le kgwedi bjale seo ke mogola wa mmakgonthe shisanyama ke karolo ya bogobe ya rena bja Aforika Borwa ka boikgantsho e ka ba bogobe ka tšhakalaka goba bogobe fela bjo boruthu re tseba seo se kopanya go malapa le ka moo o ka oketsago mogola bophelong bja gago ithekele policy ya clientele legal le gono go mmoosireletse lapa la gago o hwetse le clientele royalty mahala SMSa royalty go 45135 yona ke 45135 clientele general FSP le mo insurance yo e sego wa bophelo yo ana go le license clientele royalty ke mogola wa potego yo o fiwa go bareki ka moka ba botega go ntle ditshenyagalelo tsa tlaleletso go mmitlišwa go wena ke CBC rewards gona le melawana le dipeelano ditefelo tsa tlwaelo di a diri
0: Le ke le tjaji le a fa sebola
3: Sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna a tsa sebola ge ke tla be ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema pile go me ya o tla ba are o se tlarisa di enywa
4: se tlarisa di kenywa se tloile ke maswika o se boela morao
3: Kuli nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ari jele ka monna le nyalong o nyaka go tlhompiwa go ba o nyaka go tshabiwa
0: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tsena ga ile botsenela mo go thobela FM mo shata go tsoba le go ithabisho thobela FM ke le ga ile mmino wa setso go roya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bongwa

0: 이야기를 좋아해.
1: 조야.
2: Fela mo thobela FM. Mo shata wa tsebo le boithabiso.
3: Hello Brazil, sulana le Catherine ke khopela on ralokela ka sha ya sechaba ana le lundi are ke matla. Hello Brazil, sulana le

motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Nako ye re bego re letile e fihlile. Tafola e takilwe, ebile e humile. Ka metswako ya go fapana-fapana le DJ Oka. Ka mokibelo bošigo, e re ya lesometeng go fitlhela ka ira boraro ka masa. E tla re bethe selala go tafoleng ya motswako. Hashtag senya re tla patela.